0: soma obe ka RFLM nege kanye segin be manden kanye konondo obe nyame Niger Fabala.
1: Sarata Kamara.
0: Ambe tabo nyame kene inda kunaka kouta chogo jate mine Niger surasi uni uto nyoho murutile undo uka kari nyoho na uko similon tamni o surasi murutile minutumbe gyamana nyame anofe. Uko ambe na tariku lomba do fera la soron dunia tomba onuka langine ndo uka nka nyesin gyamana uma minuno yera walifaso mara uni jonya wale ula misalila monebo walisara langine lendo ufe. Ambe na kena yunkunche ni Organisation Coopération de Shanghai CSK la detta ko mo aniluluna ye min dabora kunu Kirgizistan jamana kono aw soma wa aw donsi tele damando similon karinyo hono ko nyame Niger Fabala alisa gati kelima fo manka in kasara ukan jamana nyema halima bo makun fono makun kono folosa akukan ngakunu base 101 surasia dagadala tasibla ukera jamana nyema so lakana basabaye kusu sutura Niger kuna fole diso ANP kafola unitan yara similon watimina surasi murutilen do tumbe jamana nyema so nofe Baba watara ni manka unko yala nyamebe chiko jini watina.
2: Jamana don yuka tanika segi undabo kabini nkari don, nyame sukuba yerefana ferekela uyuka bara udamine kaban. Kafara ni mbeka, foroba barakela uyuka chakeda usirata fana kunu ntene don. Minye dugutaka chakeda uye, oluye aklisikike kuyuka tanika segi mbara udabo wako dugutaka la ubese kusegere kukurwa. Chatemine koninye minye, ode yeko lakana kulogiri ya lendo alisa nyame siraba uchamanka. Jamana nyamayaso sira utugulendo, wasegesega luu fanga bonyara kosebe surasidaga baz militer san enkerefe yoro ula, fokat tagase furuba jabaraniso kerefelauma marabago kafola pankulujigiso koninka barou dabora kokura kabini karidon o kerefe yoro de muguchi u fanga bunyara sibiri temelen yere kabini surasu ka murutili muguchi u kera fosi sanduna tema fanga nyama abdurrahman chani makene kan dantgalike wa alisa mogo fagalum aket tikitiki malase marabago fe mogo murutili on fanga mabuguna tike kanye kelebolo ministri so kafola surasu de don minunye surasiya dansago
0: fan wala fe bile senegal kelebolo nyama koro General Biram Diop Benasigi CDAO konyana bo yankulu commission kuna Abuja Nigeria kono yani wo abena Omar Aliou Touré min norobla aye o barata ke o yerenye koro General Biram Diop sugandira CDAO kala debata ko biworoni loluna ndisin fe kake ton konyana bo yankulu nyama yi sanani kono kunu akaka akabaraketa o CDAO kuna kabu bedon anka dieka General Biram Diop yere la me.
2: Wakati miunane beka anka barou damine, me layiduta awye, kome gele ya ubela jelen kalama, mime anka farafina klebi yanfan jamana uka. Anka barabe na kede, ka njija, ka mauka tani ka segi ni jamana ukalan soli, ko ula sinsin katafe, ka beni kele ya sabati, jamana uni nyokonche. Awajibi ya lendo bi, anka ni jekulinka, ka seki ibamba, kokura uka, anka jamana ubeka minu mboloda. Atole me hakil lafana, latike minu ntara, Rafina klebi anfanton CDAO nyema uka la jereta ko biworoni konontona senfe. O latika uchema ka CDAO ka keleke kulu keren kerene aleni uka jatike wale kele kulu bara udabo samba flani mwani wulon vla wakati wula. Ko bawere mime mume ka jekuli makono. Ode ye farafina klebi anfan jamana uka warikura eko blali ye senka. Akadi jamana u jamana ye aleni minu ume a sharia wula bato olube se kadu akono.
0: Farafina bayuma keton mwambe ku wuli ku kal langino nyasin lagine marabauma ube kal langini segesegali gale unka kesu waro uka minu yira furuba kaburu dokono lagine fure kariya marala niya lo kumkilenye osu yira kungo dokono kasoro unye udatu ni utege usirile genkulu ninu ku segesegali uteleni unka kankake ba uni su yira kasoro moho bisabani lulu nyohon tununi lagine kono kabisa nkiyama maraba utunya yira ku segesegali udabora Ako kanka bangambe to la gine ni sigiri ngigina kirete la ka kunu mboli ye. Aye kuna fonia ude jambi minutu ya ira ko kaso de nani ni tanyara sigiri nkaso bon kono. Procureur ye kaso de nani unkasaya la sementi ya nga akafola ni juku ya fosi de manyesi nkaso de nenuma. Iko abeka fo chogomina faso tola ton turno la page kwenye katese kafamu kaso de nani kafara nyoronko ni chogo ya ina.
1: RFI
0: fan wɛrɛ fɛ gine bisao jamanaden olu bɛ k'u ka kalataw jaabiw de makɔnɔ lagadilow nan ko fana karilow u taruu hankilinaw yira ni awɔ u b'a fɛ sariyasunba kura ka sugandi walima ni ayi u t'a fɛ a ka sugandi kalatakow cakɛda y'a yira ko kalatala bilolu ni loru ɲɔgɔnde ye kalata kɛmɛ sarala olu na wa ni awɔ sugandira sariyasunba kura yin bɛ jamana ɲɛmaya fanga de kolo giliya gine bisao jamana ɲɛma yɛrɛ sugandi kalata bolodalen don desanbr karo la o de ka kan ka dansigi sorasiw ka lonatami fanga la gine bisao jamana kɔnɔ duniɲatɔnba onu ka kulu min bɛ siya wolomakow kɛlɛ CERD o ye laɲini belebele dɔw kɛ kunu duniɲa jamanaw fɛ minw sen yera jɔnya walew la ani walifaso maraw a laɲinina o jamanaw fɛ u ka mɔnɛbɔ fɛrɛ dɔw bila sen kan yaasa k'u ka walifaso maraw ni jɔnya wale ninu kɔlɔlɔw dilan misali ye mɔnɛbɔ wari sarali de ye bolominɛw laseginni ani sariyaw tali onu ka fɔla ONU sanɲininikɛla wa tan ni segin de ye u tɛgɛnɔ bila kɛ laɲini sɛbɛn in kan an ye diɲɛ ka mamadi banba lamɛn tariku lɔnba don ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ
3: tan kɛmɛlolu san mugan ani dɔ o tɛmin kɔfɛ ni ONU ka bi ka sariya ta jɔnya min lara farafina kan kofɔ ka o sara di kofɔ ka o repare o bara diya anu ɲɛ o bara diya farafindenw ye o bara diya anu tariku karanalu ɲɛ mun kosɔn an bara lɔn ko tuɲa bamɛ ɲɛɲa kan ko tuɲa de bɔ gwɛ la a kan k'a la baaraya min kan jamana min ka jɔnya kɛ farafina a bɛ lɔnni ni angletɛrɛ la france la belgike l'italie l'espagne le portugal jamana olu bɛɛ lɔnni ni ale ka kan ka bee le ten alu kɔrɔ parce que archive li yende en fonction de leur implication profonde dans la traite ka bee ten alu kɔrɔ progressivement mais miriya kelen fana ne la yani ONU y'a dan erope kelen ma ya la traite arabe aussi a été très cruel donc fo ale sariya la wale olu fana ka ɲi kara fana n bila réparation mɛnnɔ kuwa o le miiriya ne la
0: kumakaw tara mamudu diyalo fɛ ebola bana ale bɛ ka wara rdc kɔnɔ ka taa fɛ marabaw ka jatelabanw la kunu bana ɲi yira mɔgɔ minw la u hakɛ warala ka tami mɔgɔ wa wɔrɔ kan u kɛla mɔgɔ wa saba ɲɔgɔn ni tanyara ale bana kosɔn halisa ebola tun ma tiɲɛninkɛ jamana kɔnɔ ka se nin cogoya ɲi na wa halisa boloki fura vaccin ani fura jɔnjɔ ma sɔrɔ ebola bana siya budin buguye ɲi na ale min bɛ ka tiɲɛnin kɛ tan furaw bɛ ka sifɛlɛ halisa n'an ko ese clinique farafinakɔ kan sisan politiki ko ni sɔrɔ ko jɛnkulu min bɛ azi organisation de coopération de shanghai OCS o ka ladɛta ko mɔin ani loluna dabɔra kunu tɛnɛ a ko bɛ sen kan kirgizistan jamana faba de la wa duniɲa jamana caaman de bɛ ka tali kɛ lada ɲi na i ko rusi chine turkiye laɲini ye jɛnkulu ɲi jamanaw fɛ k'u ka sɔrɔ ko baara ɲɔgɔnyaw kolo giliya nka kumaw bɛna kɛ fana jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin kɛlɛw ma minw bɛ sen kan duniɲa fan caaman kɔnɔ ni waati labanw la sira ɲanbele bɛ ɲɛfɔli kɛ
4: bɛn basigi ani danaya be sabati cogo di OCS jamanadenw ani jamana tɔw cɛ shanghai kunbɛn ye fanba bolilaw kan jamana ɲɛma mugani kelen ɲɔgɔn mun sen sera kɛnɛ kan ka fara minisiri ɲɛmaw kan kumana fana sɔrɔ yiriwali fɛɛrɛw kan jango subahana mansin hakili duman tabolo rusi jamana ɲɛma vladimir putin ani chinta tizamping kow kan ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ka fara jalaka fanga kun jiɛma ɲɛkɔrɔ mun nani wagati na jamana caaman be degun kɔnɔ kunbɛn be ka kɛ wagati la ni kɛlɛ be jamana caaman kan i n'a fɔ rusi ni ukraine walima israɛl amerik ani iran cɛ sɔrɔ ni nafoloko kɛlɛ jango lameriki kɛnbɛ ka ɲangili mun ta ka ɲɛsin iran ma o hukumu kɔnɔna na bi putin ale ni iran jamana ɲɛma masud pezeskian ka fara kirgizistan kan kan ka sigi ka kuma iran lahalayaw la yaasa k'a dɔw be se ka dɛmɛ mun lase iran ma i n'a fɔ sɔrɔ ta sira fɛ washington ka ɲangili ani mugujuguciw kɔfɛ
0: kale ɲɔgɔnyaw yɛrɛ dabɔra iran ni etats-uni kɛ moyen noria mara la karo kelen ɲɔgɔn kow ma sumalen kɔ u ni ɲɔgɔn cɛ etats-uni jamana ɲɛma donald trump y' kandi kunu k'a bɛnna iran pɛrɛn wa etats-uni sorasiw fana y'a lase k'u ye mugufiliw kɛ iran rokɛti fili yɔrɔw kan larak gun kan detroit d'ormuz fan fɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka mugu fili suya ɲi kɛ o yɔrɔ la kabini juwe karo tamini iran fana ma to tajulu sarabariya la u ye misili ni drone fili kɛ etats-uni ka dagaw kan minw bɛ jordani ani emira arab uni jamanaw la aw ne kelamɛni na nɛgɛ karafe julu bɛ musa kiam ne bolo kan bɛ kɔfɛ doni nege kanye segin tamirani sanga tanye kankan.
1: Sarata Kamara.
0: Aweka RFI de la main Alisa unike ola kofe doni moko wole lenkene. Sori Ibrahim ni Adamade unka hake la fasaba. Dr. Mamadi Kababe na masala su woro uka minuera foroba kaburu dokono. La gine ni ya loku nkilenye. Ukwa nga sangatanke muka muso uka keneka. Ambena gine babaru naka moko wole le unla soron ube na kuma. Doni undeka minube muso uka farikolo nyanake kene sisan sisando. Ambe zie kone de la soro keneka zie iso makukura
5: amba nsoro ma sarata amesigi kan lame boko bela jelen foni wati
0: Lionel Messi dansigi akatolanta nani Argentine tolanta kulue
5: awo sarata Barcelona ni PSG tolanta na koranyere yo la silike kunu bataki dokono ako miri de kofe ale ni latgenta aya frakanko latgen normatenga ko awati selatin wakali aseku ke fasonye wala saka mgo ni sonja Sarata Messi Joro Buana Kosebe Tulantan Kulinkono, Aye Tulantan, Kemefla ni Wulon Fladeke, ni Albi Celestuye, ou Senfe, Asela Kachelu, Keme, Ani Mwani Durudu, Tulantana Fosi, Madeliku, Nyoronke, Folo, Argentine Tulantan Kulukono, Asela Kajonjon, Chama Sorona Fasoye, Odoye Farkulu, Nyana Jeba, Jeux Olympico, Jonjon et Samba Fla, ni Segi Wati, Coupe du Mono, Jonjon Samba Fla, ni Mwani Fla, Ani Copa America, Jonjon, Samba Fla, ni Mwani Kele, Ani Samba. Bafla ni mwani nani sarata
0: Lazio tolantankulu ye Boulay Dia Sinka Ren tolantankulu mazi
5: Kosebe ni esigani Ren Beseka Asan Ren ni Lazio ye Benkan sorokunu tenedon de la Senegal jamanadi Sigani kola ni Sigani na Ren be euro wari million fla de sara wa nubena Asan obeke euro wari million segye aka baro ubena nyashinka Ren tolantankulu demeka joro nyana masoro olugumunu be yoro durnala ni wati ni kuruna ni Francis championnat ligue 1 keneka sarata
0: na chaque sale be kumanyo ya ulani Sunderland ye Simon Adingra Sanenkola
5: ko sebe kumanyo yo be stranya na makan seria o kafola Ajax ka la nyini ye ka Sunderland to lantane san ali mi sibeta jo samwani nanina kabini ni na saison dabola Angleterre ma to lantan fosi tan folo Sunderland ku ya san kabo Brighton na Eurowari milom wani duru Sunderland ni Côte d'Ivoire tolantaninka benkan kanka kunche samba flani bisaba wati ay kalu woro siganike Monaco tolantan kulukono ajoro buyana doni Francis tolantan kulina aselaka tolantan tannan ke ni Monaco ye o senfe aselaka chelu sabado anika chelu dawdi sarata
0: ambala bani Arsenal ka seba soron yekunu Aston Villa nyekoro Angleterre ka Premier League keneka
5: Awo, kile flana tulanta undedo wa kumbe manro ya kulufla nono fanga kukasuru nyongona kosebe. Utakala seke la fie bola ka tulanta to flani binde langa alaban kunchela Arsenal ka sebra la chelo kele anifu. Bukayo saka dea chelo kele ndo sanga bidru ni konotona wakati ni sebra ya be Arsenal ka kuruke woroye wa ube joro flana la championa keneka joro follow be Manchester City de bolo sarata.
0: Ineke, ya fale ulazio.
5: Amirafu.
0: La Guinée ni alok mukilen ye mo woro suya kaburu kilen kono fore karia kilometre kemenyo hombe ye ni Conakry ke kasara to betun ye kewde ye minuma buguna tige folo unyew ni utege usirilen tundo maraba ye segesegeli ulase ako kan wa bañ makato moñyo ko yala ngini o kas segesegeli gele unke ba o ngini kali kemande baye segesegeli gele un o ye docteur Mamadi Kaba Fananka la ngini ye adamade unka hakela fasaton lidange madu Wasori Ibrahim Kabi moho wole lendo.
6: Docteur Mamadi Kaba ini nyantuma?
7: Ini nyantuma tenate.
6: Docteur ni chukoya inatanka mwodo mine ku uteke siri, ku nye usiri, ka ufaka kataka ufili dinga kolon kono, kungo kono nana. Au minu ya adama deunka hake la fasa baka uye. Au minulifo ni nkula?
7: Ninkuni ninjuro warala katema adanka. Paske enyabala ni usu nunu teala jamana kono ama kele, ama sege sege. Ka lon minu ya kela ka luna ka kula ton la no make na turanyane ma nini turaka wa ay jamana blala jote tiamana na hakili bala jamana tiamambe an la menina ni kosu nonu le ake jamana nonu ka stabilite tiena parce que ya ma kene ni kosu ni kera ko se se se libre bre make o malato mola yu mamna yalo momo ni abramo bala ou bien na teribala ou bien na kanite bala omo nunu be ni jukati ni troya le tinibe tant que justice ma ke omo na kakola ton la nunu ni tonja le tinibe o le coton e kanaton akosu kataba ye sabati jamana kono
6: nga docteur mundi e pense ni bema ni be mude yira
7: ni ba yira le o jamana sira yoronindola yoro mimbe mola sila paske ni jamana be tala atanya yere yere ma nono siteke ne mote fonya pato numa kapoko suitite kala uteke fiu me na sila nivo nina poka lada bele bibulu di nyoma gouvernement ani organisation des droits de l'homme ani jamana tiriu bele bibulu di nyoma ka niko fete fete ka niko nyaragbeso minu kake akira minu nyana numa senfo akud la sirira minu nyana ni uma fuifo nunu bele kakanka nyini ka kula ton ulu bela uleba ke nala sona akote tanefe akube dansira la
6: nga dokter Mamadi Kaba ni reta shinyafuroye ni kusuku kake lagine jamana kono samba flani mwani nduru salon duran ankoro oktobru kalula ninyo wera kera mgo duru de shu yera fana akera marakele indi kono yala obiseka famu chukodi
7: oba ayirana o minu ka folomatake tumado ulu lonko be flananina yaye lagine 2007 la mwokwa kera manifestation na mwokwa kera kwa ako mafete fete kawairo jan 28 septembre nanake ule kofe ujuya la katemi 2007 taka yara anka afo 2007 la kuna ako manyanyini kalaton kukurebe nanake minka ju 2007 tawe ule kera 28 septembre di 2009 donka ambe situation sou menani ni sirankabo ni brake koki len avra ke kofla na malaton ka mou nini ka sirate onye ka kitibon kou di kitibon ma ou ka kolaton ou la nou ma ke tabanan be douya ka teme flamanka donc ou le silambana
6: ya fo choko mina sekesekali ou kanga kia kou kanga dom gominu nobe ni kwena kabini samba flani mkwani duruta konen kera sekesekali ou daela la nyinanta fana kera sekesekali ou daela la kukura andu nga jamana nun kono abe fode ko sekesekali ou daela la nye fo ite sura kola yala efe jiki ya bin kafo zina falemina dunku la
7: jiki be paske anka jamana ule fanga kadoa moyen kado enquête avec moyen minuna a moyen nunu kado o le koson na avra ce niveau na fo belika ifanga la nyonka anuire be akoka nyanyi ni kosebe mo wereuba akanka nyanyi ni ne yamana dimbe ula Carlos Tenka ka akoi gouvernement demain akoi nyanyi na jamana tiri minu panabe minu safe kalajineye situation na situation mbe wara gouvernement ma ulu fana pe kaka ka la jine deme ka u hakili ni uka mwayen uke ka la jine deme uke ni uko bete ka la dantra la nala sona aminati apeke na turu gouvernement kilema
6: nga mwo minu mbe ni wale asuku nunke yala uya famu adama di hake uye kugelem badi mwo tiseka adama di mineka latunu jago yala mwo tiseka adama di mineka ni ninjugu ya wale suku ukala
7: no alma unyaide alma unyaye fefefe ule koton huko ule nyaira alla kalunyini kaluye nalira ka albla kitibon staola ni kitibon ka alkiti ka al fonctionné alubna lo watile o adabade ni kakane kala tanga adabade farchu kan kala tanga adabade bulufin kan kala tanga o le koson si manga ka ke akuda fe o ka gouvernement demain ka etat demain ayen ko pete ka nyasorama ni beki fanga la nyonka ni nyasorama ni kula tonkera nala sona akunyo ure teke tukuni nala sona anka jamana ambe sirana mine tana jamana tro
6: Dr. Mamadi Kaba initie ikane jabi nunu bela jale koso
7: anike alal brahim
0: nintu ye sori ibrahim ni adamadunka hakela fasaton lida nyema Dr. Mamadi Kaba ka masala de Yesu woro ka minuira furba kapro do kono lagine amnike la menina nege kafe julbe Musa Kiamni bolo 600 betanga sanga tangi mukani kenenka muso ka kenen
8: muso ka kenen Jene Babaro.
9: Aune ni rontuma RFI Mandeka la mebarao neni nisondia de baula soro bi muso ka keneka ambe taranye ka kuma muso ka la halaya kan bi ambe na masala muso ka minu be to bu barala anifana furu muso do de masaudo ka bo barala kana barawale soro inye sokono ina fo dusania ko gwake demson ladoni ani sotigi fana muso chama de bu yere soro ni la halaya kono nani bora fali koloka segena yela hakli ta fanfeni kanika segin barakero ni sukono barauche obeseka mulase musuma ankabi babu de flanier fatimata wedrawgo bambulo korone ge jurula ka bo burkina faso tubabu barakelado wafana furumso ani demasado amena ka serian soroni kenen kono ka fara alekan docteur daouda gindo hakli sigi dogotoro ka bo malila habena nyefoli kan yeni babu inka ambo la soro yani soni Fatimata Wedrawgo I danse anka kenekan.
10: Oui.
9: Ama daboni ere de ye. Yala ni jigira kabo ika barala katagaso ibi lafien wa.
10: Wala e lafien tima. Lafien sebete yukon. Fasi ibi jigi barala so sigendon di farla. Ibi seso lukona bara ufana be ika ngake. Kwa mu kayoro laben. Kayoro jo sinyogon. Kiga tasanoko ku kagwake. Demsenu be. Sutiki fana be. Don. Aka gelendoni lafien ku nyogon fanfe. Lafien titambe yukwa. Iti se kakle ka barala jo. Juna kafibla juna karipuzi sini kasega wika tabara ke juna akageli
9: kataka bara la kasoro I aklibe esokono bara wla ni miria nunu yala ubato o wati do itese kika bara ke iku akakanchuga mina
10: antuka suva nyebi sigika miro lusen beran inyabara baran ipresen be ika air kase juna ika wika ta don bara odo be iba ke tilia tilia raka akeki yere soro kwa turke air kanani mene wala sega sega bulga siso juna kika bara otoke don a bi joué ita baraketa kan barakero la par exemple ne balon ko identa air no konsira aloko we bara do kalfe ma barakero la e bu fe ka baran ke juna kata identa e kol suño I presen we fe ka baran ke juna juna ka wuli ka se kata iden kumbe air la sana don aka golen don
9: yela mo go bi bolo min be I deme I ka su kono bara wala wa
10: wakati do be mo go tu fe mo go soro kata wakati do ra bu bara abi deme ni ka bara we me na le tigi nyo na na problem soro balon ci san deme ne ba go nyo deme se wakati dora atra rapara omna niwili ku umoke obu udima nyokon parizam pakansima atika ta kungu bara nyokon ke don alit man buke moko tife moko mirise ki deme ni isu tikite isu tikilize ki deme bara odo fana be alifana kisika ke don abu gelea
9: anga nyini ngani betaka oele de fanfe yala aka nro ema ka lanyini isu tikife aka I deme nika mnako kasoko walma kagwake aka fendo ke nunu chela wala saki lafya doniwa
10: anga sosipe rabi bara dobe cheo do ya do kuna ku uluma kanguke menti musu bara kacha musu koma chogo chogo uliti soko ubulido ulu bara sugu nununa ka musu deme inafo tasaku gwake faninoko ku niko ni ufo che kaki demo nyoko na irere la kagele don fatake suva inyabu bara dora ikilinti seka beke isu tiki bebana iseka adali akidemara akagele yorami apseka abulido ise kata denta ikolsura nyoko uwe soma abata jiri Ufana abuna na deset madofu ifana kibulu faraka. Amano kwele lusififi pakagele.
9: Ya fosi sa mkote bulu mimbe ideme ika bara ula awati dola. Ibe blaka taga tagamana namba fo ama komisyon yala o koka nuko ibulu wa.
10: Ako manoko. Ura fanfa ako manoko. Mado misyon muna farizan abuna asro demfitini bibulu. Poyashi yoro eka ngata bara dora demfitini bibulu. Ibu taka akira kumi ibu tara mko deranje luka donulu ima. Iti se kataka. Ola formation manana na nyoro akanga ta formé ele be dembi bolo ou bien ikonoman be voyager ka gelema aka gole
9: sokono ko ni barake ro ta wchema e ibe ka flabe je ka ke haklita fanfe yala ire la fialindo wa
10: la miria chama kon bara ili sikit mado ika ala deni ika bara soro ka to ke nada fane du bara soro ibu sigi inya bara bara nga cheka ibu saka bara ndabla katuka ika sukuna bara ukenya nama. Nina na sukuna bara fana damne inyabara ika bara do soro katuka kegulu kapisa don aka gwele. Yere ere la ibu nukuna bara la ibu furuba bara la afla nyokon kan. Nitini mwoy ni bi samu. Nitini mwoy ni bi dene. Aka gwele kujulu msugulu. Aka gwele.
9: Fatimata Wedrawgo iniche ika ni jabi nunubela.
10: Yeah.
9: Nyafo adamne na kani aklisigi doko toro Dr. Gindo fana bena masala. Dr. Gindo amboraka Fatimata Wedrawgo ka seria ulame. sisa ambe nyini nga muko son muso mimbe barala mimbe tuwabu barala aka gele amaka sukono barabo a aklila nabaka barake yorola
8: anga société la nous est Afrique précisément et Afrique de l'Ouest où nous devons enfin faire et Moussoumé et Lamoni et Taraboulomé et Sourno Baraï avec la gafo à Yana Rataï Rola comme Moussou Dior Damado Babolo à Folo ouye à Gafuru à Ga Densoro Flana à Ga Sourno Baraoke à Akito à Tchela Noa Soro Bouranfonavé avec Efeka Gétiemoué Moussoumé à Akito Loro le Bato Gafo avec Nake Tchassoukou Fenfena à Kera Fire à Kera Birokono Baraï Noutou Baraï
9: Akliko fanfe, o media nunu beseka nani kololo jumeye otigereka.
8: Ya ikafoni atigi desera osono bara la wakati dola anyugumbe ayere mine. Ube aba ayere kafo ali musomye aka musoya madafa kusebe. Paske depi kato a sanji fitini e tagabulu min do ala ba fo amaseka o ake besro donc o beke kololo ye akli fanfe wati do la nama famiali ere ke ase ake gelaye ka don ana fu nyon nyon che ou bien ka gelaye la se ne abarake nyon do ma
9: muso do be na fora barake ro ku ka kan ka tara a mission na ka soro o luyere de be sokono bara o ke ina fo ambaraka fatimata wedraw go la mesisan aleri akasteli ake akoka minu yere be duba kono aka gele o luyere maka teme yana kake nisondia ye dobi tamakia abafe katra akabarala nga jombe na kasukono barake otigi beto miriala ani ferenyinuna mso chama de bo seria buke yala oye kono roma ye adamade ya de haklima wa
8: e amano wa kena fo doni ndori dalindi ku e mwonyate doni mina wali la mwom nunumba adon afo no lini mso be barasuku kilengeni afora kuwa tamishona iba e soni soni wale like kafo e eske mumesoko non demson nou metan domini sigira na kou kachan donc on va ira fo akribe chari rof la ay chari mission quand même a famba be ke e sonna na donc ou fait vraiment féminin amano kondoni
9: si sa ni muso ka barako son fonyon ko dona ana sumro che a chaman de be ke anka sigida wala yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini a femin cete ay wa mi rebe ka taka ka ere boludan
8: e wati dola ve fenyini a femme femme taka ere boludan parce que ale be baraka yoro mina ani seven do de lele no no na fo tu gulo no na ida solo ji erni ji kuma di bala donc aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye mokomi ba fo mu ka klaka deme o si konana o se ga sa bi ka gele ala sama
9: e ki so be don barake ro ka klaka na lo i 50 so kono ka soro sini ibe ta ga bara la wa lombe o kokelendo akliko fanfe o be se ka laba muna
8: akliko fanfe abe laba furugu furugu ma be se ka do be se ka laba e ali furusama e ogatu dola ka don afo ali no musoka la nyine avec un sababu fonaye aga capacité de production avec fo aga yere dili ato la soro e nga misalia dodi mano soro musoro de fitin babulu abe shubege avec a demseni nega wati do lebaro demson untesson ube kasi donc o yidu bara doye abeta kate do embulu amas no kanya abeta chake yoro la ibe ka fo aka nga capacité de production ke ateseko ke ube ke sababu ya maka gelea chaman lase ama abato fona abe problème de concentration solo et ni oyeni akanga minute akem ke ki concentré baraka atiseka ufana solo wakati do ere la bika sababu do be banjol doro dola parce que be joro ba foku tseka aflabeke no konfe
9: yala ostegen sugu ere katan kata sobe la wa abiseka nani muye
8: abiseka nani e akli chao chao wati dola no mwa kumega nya ere abinani akili uli ubeseka burn out solo e min garsikelo no min non garsikelente donc ubeseka épuisement professionnel la cima na be cima burn out donc e kolosilkan akati ka par exemple na so baraka yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ali tike de feno la fami mbita ka ere bulu da don amesika dobo akabaraka tala konna fona na furuche de sika nyina no asoro na de sika de mebaga do di ama na fo ma adminanger na de sika de mebaga do dama ko faraka ou bien ni ali ere en tant que che abesika abolu bo munila ka sika musu de olu be fin ni mato gafo e de gundo bebo musoka abaga ni sonja soro abisika akili to akabaraga rola na furu chena dona
9: docteur dauda gindo ni ratu yankani ni kani labanye iniche isona kanka weli jabi
8: iniche
9: nire debe dansigi anka jemukana au niche au ka tlumajola au kambe wati wore
0: so ma be kan RFI la men nege kanye segin be manden kanye konondo obenyame Niger Fabala
1: Sarata Kamara
0: Ambeta bon nyame kene nda kunaka ko ta chogo jatemine Niger surasi uni utonyo ho murutilen do ka karinyo ho na ko similon tamni o surasi murutile minutumbe gamana nyame no fe ko kambe na tariku lomba do fera la soron dunya tomba onuka langine do kan kan nyesin gamana uma minuno yera wali faso mara uni joya wali ula misalila monebo wali sara langine lendo u fe amena kina yunkunkeni organisation coopération de Shanghai CSK la detta ko mo aniluluna ye min dabora kunu Kirgizistan jamana kono aw soma wa aw donsi tele damando similon karinyo hono ko nyame Niger Fabala alisa gati kelima fo manka in kasara ukan jamana nyema halima bo makun fono makun kono folosa akukan ngakunu base 101 surasia dagadala tasibla ukera jamana nyema ya so lakana basabaye kusu sutura Niger kuna fole diso ANP kafola unitan yara similon watimina surasi murutilen do tumbe jamana nyema ya so nofe Baba watara ni manka unko yala nyame beye chiko jini watina.
2: Jamana don yuka tanika segi undabo kabini nkari don, nyame sukuba yerefana ferekela uyuka bara udamine kaban. Kafara ni mbeka, foroba barakela uyuka chakeda usirata fana kunu ntene don. Minye dugutaka chakeda uye, oluye aklisikike kuyuka tanika segi mbara udabo, wako dugutaka la ubese kusegere kukurwa. Chatemine koninye minye, odeye kulakana kulogiri ya lendo alisa nyame siraba uchamanka. Jamana nyamayaso sira utugulendo, wasegesega luu fanga bonyara kosebe surasidaga baz militer san enkerefe yoro ula, fawa taka se furuba jabarani so kerefela uma marabaka ukafola pankulu jigiso koninka baro udabora ukukura kabini karidon o kerefe yoro ude muguchi ufanga bonyara sibiri temele nyere kabini surasu ukamurutili muguchi ukera fosi sanduna temefanga nyama Abdurrahman Chani makeneka ndantikalike wa alisa mwago fagalum ake tikitiki malase marabaka ufe mwago murutili umfana mabugu natike kanye kelebolo minisiri so kafola surasu ude don minu nye surasi ya dansago
0: fanwala fe bile Senegal kelebolo nyema koro General Biram Diop Benasigi CDAO konyana bo yankulu commission kuna Abuja Nigeria kono yani wo abena Omar Aliou Touré minorobla aye o barata ke o yerenye koro General Biram Diop sugandira CDAO kala debata ko biworoni loluna ndisin fe kake ton konyana bo yankulu nyama yi sanani kono kunu akaka akabaraketa o CDAO kuna kabu bedon anka dia ka General Biram Diop yere la me
2: Wakati muna nebeka anka barou damine, me layduta awye, kome gele ya ubela jelen kalama, mime anka farafina klebi yanfan jamana wukan. Anka barabena kede, ka njija, ka mawka tani ka segini jamana wukalan soli, ko wula sinsin katafe, ka beni kleya sabati, jamana wuni nyokonche. Awajibi ya lendo bi, anka ni jekulinka, ka seki I bamba, kokura wukan, anka jamana wubeka minu mboloda. Atole me hakil lafana, latike minu ntara, Rafina klebi anfanton CDAO nyema uka la jereta ko biworoni konontona senfe. O latika uchema ka CDAO ka keleke kulu keren kerene aleni uka jatike wale kele kulu bara udabo samba flani mwani wulon vla wakati wula. Ko bawere mime mume ka jekuli makono. Ode ye, farafina klebi yanfan jamana uka warikura eko blali ye senka. Akadi jamana u jamana ye, aleni minu ume a sharia wula bato, olube se kadu akono.
0: Farafina bayuma keton mwambe ku wuli ku kal langino nyasin lagine marabauma ube kal langini segesegali gale unka kesu waro uka minu yira furuba kaburu dokono lagine fure kariya marala niya lo kumkilenye osu yira kungo dokono kasoro unye udatu ni utege usirile genkulu ninu ku segesegali uteleni unka kankake ba unin su yira kasoro moho bisabani lulu nyohon tunu ni lagine kono kabisa nkiyama maraba utunya yira ku segesegali udabora Ako kanka bahambe to la gine ni sigirin gigina kretela ka kunun boliye ay kuna fonya wude jambi minutu nya yira ko kaso de nani ni tanyara sigirin kaso bon kono procureur ye kaso de nani un kasa ya la sementianga akafola ni juku ya fosi de manyesin kaso de nenuma iko abeka fo chogomina faso to la ton tournon la page ko ni katese ka famu kaso de nani ka faga nyoronko ni chogoyaina
1: RFI
0: fan wɛrɛ fɛ gine bisao jamanaden olu bɛ k'u ka kalataw jaabiw de makɔnɔ lagadilow nan ko fana karilow u taruu hankilinaw yira ni awɔ u b'a fɛ sariyasunba kura ka sugandi walima ni ayi u t'a fɛ a ka sugandi kalatakow cɛcɛda y'a yira ko kalatala bilolu ni loru ɲɔgɔnde ye kalata kɛmɛsarala olu na wa ni awɔ sugandira sariyasunba kura yi bɛ jamana ɲɛmaya fanga de kolo giliya gine bisao jamana ɲɛma yɛrɛ sugandi kalata bolodalen don desanbr karo la o de ka kan ka dansigi sorasiw ka lonatami fanga la gine bisao jamana kɔnɔ duniɲatɔnba onu ka kulu min bɛ siya wolomakow kɛlɛ CERD o ye laɲini belebele dɔw kɛ kunu duniɲa jamanaw fɛ minw sen yera jɔnya walew la ani walifaso maraw a laɲinina o jamanaw fɛ u ka mɔnɛbɔ fɛrɛ dɔw bila sen kan yaasa k'u ka walifaso maraw ni jɔnya wale ninu kɔlɔlɔw dilan misali ye mɔnɛbɔ wari sarali de ye bolominɛw laseginni ani sariyaw tali onu ka fɔla ONU sa ɲininikɛla waa 18 de ye u tɛgɛnɔ bila kɛ laɲini sɛbɛn yi kan an ye diɲɛ ka mamadi banba lamɛn tariku lɔnba don ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ
3: tan kɛmɛlolu san mɔn ani dɔ o tɛmin kɔfɛ ni ONU ka bi ka sariya ta jɔnya min lara farafina kan kofɔ ka o sara di kofɔ ka o repare o bara diya anu ɲɛ o bara diya farafindenw ye o bara diya anu tariku karanalu ɲɛ mun kosɔn an bara lɔn ko tuɲa bamɛ ɲɛɲa kan ko tuɲa de bɔ gwɛ la a kan k'a la baaraya min kan jamana min ka jɔnya kɛ farafina a bɛ lɔnni ni angletɛrɛ la france la belgike l'italie l'espagne le portugal jamana olu bɛɛ lɔnni ni ale ka kan ka bee le ten alu kɔrɔ parce que archive li ye nde en fonction de leur implication profonde dans la traite ka bee ten alu kɔrɔ progressivement mais miriya kelen fana ne la yani ONU y'a dan erope kelen ma ya la traite arabe aussi a été très cruel donc fo ale sariya la wale olu fana ka ɲi kara fana n bila réparation mɛnnɔ kuwa o le miiriya ne la
0: kumakaw tara mamudu diyalo fɛ ebola bana ale bɛ ka wara rdc kɔnɔ ka taa fɛ marabaw ka jatelabanw la kunu bana yi yira mɔgɔ minw la u hakɛ warala ka tami mɔgɔ wa wɔrɔ kan u kɛla mɔgɔ wa saba ɲɔgɔn ni tanyara ale bana kosɔn halisa ebola tun ma tiɲɛninkɛ jamana kɔnɔ ka se nin cogoya yi na wa halisa boloki fura vaccin ani fura jɔnjɔn masɔrɔ ebola bana siya budin buguya yi na ale min bɛ ka tiɲɛninkɛ tan furaw bɛ ka sifɛlɛ halisa nan ko ese clinique farafina kɔ kan sisan politiki ko ni sɔrɔ ko jɛnkulu min bɛ azi organisation de coopération de shanghai OCS o ka ladɛta ko mɔn ani loluna dabɔra kunu tɛnɛ a ko bɛ sen kan kirgizistan jamana faba de la wa duniɲa jamana caaman de bɛ ka tali kɛ lada yi na i ko rusi chine turkiye laɲini ye jɛnkulu yi jamanaw fɛ k'u ka sɔrɔ ko baara ɲɔgɔnyaw kolo giliya nka kumaw bɛna kɛ fana jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin kɛlɛw ma minw bɛ sen kan duniɲa fan caaman kɔnɔ ni waati labanw la sira ɲanbele bɛ ɲɛfɔli kɛ
4: bɛn basigi ani danaya bi sabati cogo di o sɛnsi jamanadenw ani jamana tɔw cɛ shanghai kunbɛn yi fanba bolilaw kan jamana ɲɛma 21 ɲɔgɔn mun sensera kɛnɛ kan ka fara minisiri ɲɛmaw kan kumana fana sɔrɔ yiriwali fɛɛrɛw kan jango subahana mansin hakili duman tabolow rusi jamana ɲɛma vladimir putin ani chinta tizamping kow kan ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ka fara jalaka fanga kun jiɛma ɲɛkɔrɔ mun nani wagati na jamana caaman bi degun kɔnɔ kunbɛn bɛ ka kɛ wagati la ni kɛlɛ bi jamana caaman kan i n'a fɔ rusi ni ukraine walima israɛl amerik ani iran cɛ sɔrɔ ni nafoloko kɛlɛ jango lameriki kɛnbɛ ka ɲangili mun ta ka ɲɛsin iran ma o hukumu kɔnɔna na bi putin ale ni iran jamana ɲɛma masud pezeskian ka fara kirgizistan kan kan ka sigi ka kuma iran lahalayaw la yaasa k'a dɔw be se ka dɛmɛ mun lase iran ma i n'a fɔ sɔrɔ ta sira fɛ washington ka ɲangili ani mugujuguciw kɔfɛ
0: kari ɲɔgɔnyaw yɛrɛ dabɔra iran ni etats-uni kɛ moyen noria mara la karo kelen ɲɔgɔn kow ma sumalen kɔ u ni ɲɔgɔn cɛ etats-uni jamana ɲɛma donald trump yi kandi kunuka bɛnna iran pɛrɛn wa etats-uni sorasiw fana y'a lase k'u ye mugufiliw kɛ iran rokɛti fili yɔrɔw kan larak gun kan detroit d'ormuz fan fɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka mugufili suya yi kɛ o yɔrɔ la kabini juwe karo tamini iran fana ma to tajulu sarabariya la u ye misili ni drone fili kɛ etats-uni ka dagaw kan minw bɛ jordani ani emira arab uni jamanaw la aw ne kelamɛnina nɛgɛ karafe yulu bɛ musa kiam ne bolo kan bɛ kɔfɛ doni nege kanye segin tamirani sanga tanye kankan.
1: Sarata Kamara.
0: Aweka RFI de la main Alissa Unike ola kofe doni moko wole lenkene Sori Ibrahim ni Adamade unka hake la fasaba Dr. Mamadi Kababe na masala su woro uka minuera foroba kaburu dokono Lagine ni ya loku nkileye Ukwa nga sangatanke muka muso uka keneka Ambena gine babaru naka moko wole le unla soron ube na kuma Doni undeka minube muso uka farikolo nyanake kene 662 Ambe zie kone de la soro keneka zie iso makukura
5: Amba nsoro ma sarata amesigi kan la meboko bela jelen foni wati
0: Lionel Messi dansigi akatolanta ni Argentine tolanta kulue
5: Awo sarata Barcelona ni PSG tolanta na koranyere yo la silike kunu bataki dokono ako miri de kofe ale ni latgenta aya frakanko latgen normatenga ko awati selatin wakali aseku ke fasonye wala saka mro ni sonja Sarata Messi Joro Buana Kosebe Tulantan Kulin Kono Aye Tulantan Keme Flani Wulon Fladeke Ni Albi Celestuye O Senfe Asela Kachelu Keme Ani Mwani Durudu Tulantana Fosi Madeliko Nyoronke Folo Argentine Tulantan Kulu Kono Asela Kajonjon Chama Sorona Fasoye Odoye Farkulu Nyana Jeba Jeux Olympico Jonjon E Samba Flani Segi Wati Coupe du Monde Jonjon Samba Flani Mwani Fla Ani Copa America Jonjon Samba Flani Mwani Kele Ani Samba bafla ni mwani nani sarata
0: lazio tolantan kulu ye bulay dia sinka ren tolantan kulu mazi
5: kosebe ni esigani ren bisika asan ren ni lazio ye benkan sorokunu tene don de la senegal jamana din sigani kola ni singani na ren be euro wari million fla de sara wa nubena asan obeke euro wari million segie aka baro obena nyashinka ren tolantan kulu de meka joro nyana masoro olugumu Yoro Durnala ni wati ni kuru nani Fransi Championnat Ligue 1 keneka sarata.
0: Na Jacques Salebe kumanyo ya ula ni Sunderland ye Simon Adingra Sanenkola.
5: Ko sebe kumanyo yo be stranyana maka ansiria ukafola Ajax ka lanyini ye ka Sunderland tolantane san ale mi sibeta jo sam wani nani na kabini nina sezon dabola Angleterre ma tolantan fositan folo Sunderland kunya san kabo Brighton na Irowari milon mwani duru Sunderland ni Côte d'Ivoire tolantaninka benkan kanka kunche samba flani bisaba wati ay kalu woro siganike Monaco tolantan kulukono ajoro buyana doni Francis tolantan kulina aselaka tolantan tannan ke ni Monaco yi o senfe aselaka chelu sabado anika chelu dawdi sarata
0: ambala bani Arsenal kasebe soron yekunu Aston Villa nyekoro Angleterre ka Premier League keneka
5: Awo, kile flana tulanta undido wa kumbe manro ya kulufla nono fanga kukasuru nyongona kosebe. Utakala seke la fie bola ka tulanta to flani binde langa alaban kunchela Arsenal ka sebra la chelo kele anifu. Bukayo saka dea chelo kele ndo sanga bidru ni konotona wakati ni sebra ya be Arsenal ka kuruke woroye wa ube joro flana la championa keneka joro follow be Manchester City de bolo sarata.
0: Ineke, ya fale ulazio.
5: Amirafu.
0: La Guinée ni alok mukilen ye mo woro suya kaburu kilen kono fore karia kilometre kemenyo hombe ye ni Conakry ke kasara to betun ye kewde ye minuma buguna tige folo unyew ni utege usirilen tundo maraba ye sege sege li ulase ako kan wa bañ makato moñ ho yala ngini o kas sege sege li gele unke ba o ngini kali chamande baye sege sege li gele un o ye docteur Mamadi Kaba Fananka la ngini ye adamade unka hakela fasaton lidange madu Wasori Ibrahim Kabi moho wole lendo.
6: Docteur Mamadi Kaba ini nyantuma?
7: Ini nyantuma tenate.
6: Docteur ni chukwe ya inatanka mwodo u mine ku uteke siri, ku nye u siri, ka ufaka kataka ufili dinge kolon kono, kungo kono nana. Au minu ya adama deunka hake la fasa baka uye. Au minulifo ni nkula?
7: Nkuni ninjuro warala katema adanka. Paske enyabala ni usu nunu teala jamana kono ama kele, ama sege sege. Kalon minu ya kela kalumla ka kula tonla no make na turanya ni manini turaka wa ai jamana blala jote tiamana na uhakili bala jamana tiamambe an la menina ni kosu nonu le ake jamana nonu ka stabilite tiena pake ya makene ni kosu ni kera kwa fete fete li bre bre make o malato mola yu mamna yalo momo ni abramo bala ubiena teribala ubiena kanite bala.

0: dobna foko ko na maralo kera le la ko ole aka le masi ba ya soro do ibne ko mara soko ko fe tu ko kura en chogon na kon do ka o ka mo wara lo labe min misa ka che boy
1: che boy
0: no kon nyaba la le fere
1: en che wa klina na drama no sura ambita san pedro ambi kuma di sangare karima ka boy amba ka klina la me yana misiki ben jabatema
2: Amba fo ho obseka ke olude achi olude bseka jo ya foku bake ubake sharia ube bseka ke jamana kanti ka kelim na kadi kelim fo sharia dobe na ko buli hal no manya no bulla ube kelim na kadi kelinima to dwar ta tungira ta kaluna ni make ka vute kelim dwa ama be anso na be ko kwa ganyina meuna na jinya ka kadi kelinima mem shoyi Yelibichi, nanzara ude achi de demokrasi u sadi revolution abe nanzara uka dabulu na lende ubese kake uya dabu ade kama ka libichi wala me ube na klasa ka abe kelema ube uvuteke ani mogo mbe kandidadu ube uvuteke ni besira ki bulonyo blara ka fambe ta erekishona ka bandoro se fini nu utara lekishona ni minko ni ubafe kaminti kisa ubu udeme muu ya kuna ni nunu mbe nanzara ubulu afla bebe nanzara ubulu nanzara uba be kalama uye mindi fo udatili sira ni unana elekishon kenko nimi maganye ni ubafe minisigi ube don fana ulu geka boy kadon sigi
1: Karim Sangare kabo San Pedro ben jabate ngin ngalaba yani anki labla ibora sanga foko yani ben kan kasika sabati fo marfo kama ne keleke kulubera akubina no yawa
3: Atina nanogaya paske mugomulumbe ko u parti flow deme jamana kilunte jamana dobe uli nasara jamana dobe uli arabu jamana uli donko nu en tant que ulu de ma ben ko klinka fokulu ulu fu mo de kasoro mo mi se kasoro mi se ko pela dile bolotonomi o se ka amerika de me ulu renye gwane no ulu nye gwane lo ko ra kuna folo sino mo mi se ka unye bolotonomi di jamana no pele bolotonomi kampe fenklinka ka fo boni e de nana ni jamana ni teme election benake mi ka kuma ka mo fe sanction beta e re fene kama e mo mi be ku de me ko mo be dilika ke tsuma na ka fo ni iu de me ni mo mi after de me e misal la ni mo mi after de me ambe sanction ta o jamana re kama donc no kera si sa o de se ka kele ni ku ni suma ya ni election ti ya ke ko se ka betelinga me fo jamana munu be ku kokoro ma du fulu de ka bentelinga bo de ka so min se ku du jamana be la jeli bulu autonomy u ka betelinga no te ka fo ku nu fla dron do e nu fla parce que kele te u fla dron no che kele bu kokoro ma du no de fene ni ko che bo lu kokoro ma du no fene u lu be la famu no soro kele ke minon sirili la ale petrolu so la dadmana adabla lika gele ulu fina bulu
1: inike ben jabate politiki dombaga kabo Pennsylvania ya ngawele jabi ajarayi mkambe Arno Sanwini yantuma
4: marahamba mbi fura ani barake yungu ani laminike lao
1: foli jaranyo kumabi bulu teliara
4: awo neko benkami kumabi fura ni sinafla nununi yungu teko ni neko adete njigibalaka kasababuke ali mo minu beni loka koro terima plao jeyongo plao iba yeni pangako nana doro ko bebe pangako kono kali tiken kise kelo tunta nyimi yongo ko me fanga kama ibina na yeo bifara donge nunu kwa ne ne petli flakolo na kwa ni kere nyeta gali penye ya kadiye de me malara le kwa abiseka ke nyata gali penye ansi ginulu ni miye tle fladura ibina ye ubina foko kwa mwona ni kami ye jige teka tlanu okanye ibina ye ubisiki uka korole katuku dungo neba ablala umilele kono na kwa nikera nye saka ye ubijanye kosove
1: ini chewa klina na Arno ambi kumadi bangi traurema kavo gambi
5: Puru feka wali yako ni wafeke kwe ino kwa ni masaka dako mina. Badi Libya ni ya jati mine. Anko ni watike. Miaye muku na ye Libya kono kwa. Puru kaji enregle abegele ya. Pane Libya jati mine. Jamana deo mbeni marfuwa dedo. Sora siwo jamana deo mbeni marfuwa. Ni election intara. Tana akese na kwa ndala nimi jango be ulika take nyokona. Badi uda mawe choko mna sisa chen kwa nina. Ubeni yara abegele ya. Dowe Libya fa Tripoli. Dowe omara. Nyere munu kola don. Olude Tripoli mara. Mwenye bengasi mara ode jenara raftande. O Samsung. Ngalo lakra demel terrace kono o ene soroye o kele ene soroye me una na klaka benkan ton soro ko be klaka si ka foke foti mi yala de gukono ka wote ke tugo ira bodu madri ka wote ke ko be wote ke tugo ira de manade una me ama se ka ke ni woni si ya nem kala be baranela badi jamana de mu so che wo dem seni a marfaya dere bulu ko so libia regle li begle ya
1: Mangi Traore kabo Gambi amala mebako fuka bo ni wakati na au nchi ya ukatlo malora ni debi dansiki bika kenena Musa Cham aleni Sheikh Bama Diop tuwe nage karafira amenyoron sorosini amena kuma Argentine lantalangana Lionel Messi kan ni alama basike au nchi ya ukatlo majora yanoche au yejanto au yerera.

0: nege kanye tan flase la 600 konakri kanye klembo akia kan yonde au nikle wa au danse RFI manekan sans fin.
1: Zie koné.
0: La Guinée jamana kunkan su woro munu yela ni adro kun kelenye furuba kabru do kono fure karia frafina faso don to laton mwa ya la ni sege sege li jelon ka ke u kan wala sa tien ka bangi siga bolu yere la na sur la gansando États-Unis jamana na Las Vegas o kriso bina nyangli la silike op Octobre kalukli tan sabaka nyesi Tupac Shakur Tupac Fralikola Omikela Niasan Bisabaye Duano Davis Nabi Wile Kifdi de Lakodona Kaye Walenke. Oko Amisroka Kenen Kuncheni Farkulu Nyanajek Baroye Barcelona Tulantana Koro Lionel Messi Dansigi Aka Argentino Tulantana Dantigaluteka Kotike. Ankwe ka fo awi 600 ko lagine jamana kun kan frafina bagn maketon moya lagine esegeseli jelon ka ke su woro ka lala kan munu yela furuba kabru do kono furi karia ni adu ko kun kelinyi sunu nu yela kongo de kono kasoro u tiga nu u nyedo sirlendo o de kama sarata kamara fasu don to laton nunu ku sigalendo nasur la ninjugu ya welo de manyeshin ke woro nunu ma nyane u ku fa
2: bagn maketon ni nu ko sunu nu yera la hala ya minu kono o de be mo la kamiri ko ni juguya wale ukera ula ula dont elle se beru kono faso tola ton moninu ko segesegeli gele unde kakanka ke ula wako segesegeli ukakanka ke telenya kono ni loni kela uye ani la gine kenyati la moko fara ko kan kenyati la moko bayma ke ton moninu ye ni la ngini unke udoye africa jom seneur de ye ani tournons la plage tournons la page ça tournons la page reko ni sou ye libe fara diagoya tununi unde kan la gine kono uko uye moko bisabani lolu de gate mine minu diagoya tunun lendo la gine ni san lolu la bamla
0: en sou nono ko kan sarata ke la bulo yere ye dantigali ke uka halala ko
2: ke la bulon ka kuma la se gen kulu dir pa e dont eli sebe do bo jumalon tamni kayira ko suni no be fori carrière d'autre sola ya saka sege sege de ke uka moko ni nu ye gionye ani o sera kabru yim kono chegodi ya saka lon dir pa ko sege sege li u gabi u benna dakene kam benge koronga ko ni wati na folo u tase ka fi wore fo zie fori kariya dugu denindo kungo de kono modu tara tasuma mene longine yoro nga uye ke woro ninu de ka furuba kabruye
0: iniche ni nyafali nunu mbela jeleno bidi nigero surasi doka murutili wale kle nanina ye kuno marabau ye tasibla nyesi jamana nyema ya so surasi sabauma minu fatula murutili wale karinyo ya simfe medayi jonjon dila uma wa jala mibetu surasi fatilwe nunu ka jala kan odila uma promotion au grade supérieur à titre posthume. RD Congo, jamana kono, kalantan bulu dalendo kabe, bi trata donema, abena wati mamina ebola kelendo ka fangasoro jamana fando fe, oke la sawabuye kalanfa oka lafasa kulu sieku kwenye ala nyini karamogo fe ukana kalandabo bi. Cameroun, jamana kono, kuna fundila Martinez Zogo ka frali kiri tralanya kuno alesu Kunyela janvier kalo sambafla ni mwani saba kunu sere ula kolonel Otulu lakanatikila mwgo ani fagali e nisege segeli kela ya foko tamasien chama kubajira ko kokan dugo dugo kuna fondili ko chakeda DGRE nyamwgo koro Maxime Eko Eko kumbe do kalama Martinez Ozugo ka fagali walela lalaisha dukure inikle.
2: Une plaisir.
0: Abe ina fofana ko Maxime Eko Eko ye dalu do doko.
2: Njatizie segeseli kala colonel Otuluko gwa jati mine seben bayira ko dejere nyamago koro Maxime Eko Eko ye telefoni sabade di segeselu la ka soro ko telefoni tande kumbe abulo habada kan ko o telefoni nonu do ka barajora Justine Danwe mine linko o chende jala kilendo ka ye Martinez Zogo jaguya mine anika nimatoro wali do ke ala ka fara o kan colonel Otuluko ko Maxime Eko Eko yereka kumakando yere de yato uluka seka ukunsi amungu bilengama alifana ye mogo ye minjala kilendo fakali nunko ula odali nunu mbe de fana beka to somi beka ke dejere nyamako koreina oye odoye ko Martinez Zogo jaguya minena kumala aka tunuli la ko doni foka ta se Justine Danwe mine ko mama ko Maxine Eko Maseka segesegeli fosike boloda noy enquête internisier
0: DGRE nyamgo korenka la fasabgo beka jalakli kanu no bella jelen soso
2: aka lafasabaga ulubeka ojala kilikano nober soso lafasabaga ustana jana jana ka fola kuni Justine Danwe ka jala kilikano nunte ko fiamore fusite kene ka mimbe uluka mogo lafasale jalaki hakli jigna kuna funi barakela Martinez Zogo kumbe kuma sigida kono ko udika atumbe marabaga ka fanga ketugo jugu de korofo kosebe ajaku ya minena janvier kalotile ta anolon fla samba flani mugani saba asuira ukalo kilin tili muga anifla zie Martinez Zogo ka fakali kiri nyere damnena kabisa mba flani mwani nani marsika lutili mwani aniduru
0: Inichi ni nyafali nunu mbela jelena kiriko kuma alisa chado jamona kono jigina kritikela ka nyangili langini debeka makono ka nyeshin Abdoulaye Miskino Central Africa keleke klu FDPC nyamogo man ani mwogo jela kilin sabawere tigese la kada bamgachi kore nkan samba flani tan kuno ton wakati jela kilendo jaklu blalila sinka mikbe wale jugu ya uke ni matoro walu fakaliu ani anyona ay chama akakirikle sabana kuye kunuye. Etazuni jamanana kiri iso ye wale jugu kela gang Duano Davis nabe wale kifdi lakodon dongli dala ngana Tupako Shakur Tupako fakalikula ni kunyasa bisaba ye dongli dalenku fakala Las Vegas marabulula bintu sise kiriso bina enyangili lasilike oktobru kalukle tansaba natala.
3: Gatizi ye kiri tagala wye Duano Davis nyangi Tupak Shakur fakalila ni marfaye halini kasroko manyangili nyinga lafasabaka utumeka ajira ko daluya fosite kitiso nyumbolo okoka sabula Tupak fakala marfa ni mobili minye ulu yoroma seka ye halisa aka nyangili hake jonjon benadi oktobru kalu natakili tan anisaba iko ibora kafo chukumina Etazuni gang moho kifdi beseka shika sula donta alimi shibe san biworo anisabala ni wakati kitikene kankunu ayire yafo kititegela muso Carly Kierney ko abena asoso lidun akanyi nyangili kola akunu kiti senfe eta du Nevada jigina kititegela yajira kota jurusra de koson kifdi ye Tupak Fara sabula kolore dama yani kisekachi Etazuni rap dongli dala ngana nyinka kifdi brende Orlando Anderson tu sebekoro bugola gangdo fe Tupak tumbe uluchela dongli dala nyinka lafasabaka ofanantunye ohaklina de jira kabini nyinkiti dabola utkalo temene kile tan zie ni mbe masorola furuku furuku de la dongli glan cheke da fila dift round record ani bad boy record ka sinaya kele ude senfe samba kile keme kononto ni bi kononto wahati
0: Iniche ni nyafali nunu umbela jelena famorefe izrelo kele buluka mwuchili do kila sababu yeka mwo nani bone unina bi trata Gaza kile bianfanfe seria ula Israel ka keleke pankuruye misili tan flanyo wana defli katiba esigidala uyorena mwofuli unkacha yeno Israelo kele bulu ya lase dantikeli sebe dokono koluye misili nunu fli yoro kan fratibe yoro munu na kanyeshe uluka surasuma
4: RFI
0: Fari kolo nyanaje kibaraula Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentina tulantana ayo lasilike kuno aka bololo srakan ako miri de kofe ali latigenta aya fraka ko latigen dongo matenga ko awati selatin wa kalia aseku ke fasoye wala saka mko ni sonja Mamadou Diallo
5: nefe latige gbelendi nga nyafa mko atuma de Sierra Leone Lionel Messi kote kuno aka X Instagram bololo sanfe akafola kwa yi latige ni takabi jwe karut li mwa anikilin temene na Barcelona ntuluntana koroni yi dansi akan ntuluntani Argentini jamana la kasitu san bisaba ani konondo Messi yoyoro bonyara kosobe ntuluntan kulu ni kono ayi ntuluntan kemefla ani urum la dikeni aka jamana kan ntuluntan kulu ye na bifa mako albi selesa umise fe asira ka kilu keme mwa ani lulu dung ntuluntan na foytu madirika unyonke Argentini jamana kono asira ka jongyon Kiamanta soro na faso ye udoye farikolo nyana ye keneba Jeux Olympique gyongyo ye san wafla ani shigi Coupe du Monde gyongyo san wafla ani mwa ani fla ani Copa America gyongyo san wafla mwa ani keli ani san wafla ani mwa ani nanita Lionel Messi e kako dona kosobe Barcelona Espagne jamana kono santan ani uron vla kono Messi sira ka gyongyo bisaba ta Barcelona ulu kema Ligue des Champions gyongyo nani UEFA Super Coupe gyongyo saba Coupe du Monde Gyongyon Saba.
0: Iniche ni nyafali nono bela jelena nono rekuwe onvloka lase oma okuna tarosi kuna funu betanye RFI manika sanfe. sangata dala mi gaka nyé tan flakan mandé jamono konna la maymuna sanugo idansi
4: zie yam chogodi
0: mona be dakuna
4: zie jigi yaba kan ko kalo na tawra kala taka se kala ben libi jamana kono ambi kuma oka
0: ato wala wala
4: sansa
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
4: teri la me bagon ba jigi yaka foko basi fositi awrani wagati na o soleno RFI mande kan lura au danse kuma ba bulu keneka kabini libi jamana nyema koro muammar kadafi fagara jamana intlale lo fanfla fe koron fe benghazi marichal kaft alif khalifa aftar nakamra bagaje klubi fangara at libyan fanfe triboli conseil presidentiel be fangara ye ni oyoro ere lakodolinu dien tomba onife anyema yabi mohamed el mefi bolo samba fla animo anikele kadesam kalora kalata otu lanyini nakala benga akona na labanka bo ama kasababu yake man kan chama ye karankaraniera cheboche wa kabino wakati fanfla nunuti kankelen fora kalata maseka laben folo nga karidon onika jakulu karankarale mimbi libi manula ale ka surunando sababu yara fanfla nunu yo bolona bla ben kan sabadoka mimina ke sababu ye kalata kaseka laben o ben kan bi talike kalata ko nyana bokulu kura sigilira jamana fanga bolo sinsili ano kologuli alika ani dowaro ni fanga bolo mabni ben kansebe dumbara kalokele nkono bolono blakela o ani diantoba oni yerebina fereke yasa akadun jamana saria sumba kono nga onatabe mogo chama de sigade no kuni ben kan kaseka labalia ka sababu yake libi jamana yere basiki ko gbeleya ye ani fanflanu no ka sinaya yala au boko bla mneng man kono nega jurusala flenye plus 221 76 644 12 79 abiseka konkon au ka bingi ngali abi na jabi politiki dombaga ben jabate fe kabo Pennsylvania. Ama fulo na kwa nyingali uye ambita kachula adama sangare ya langini ka famu ya lisoro famu nuna fleni amba la menyani anga kumadi mwa ulelema
8: nyamogo flaminu mbe lani ubeke la mkele le nofe ube fangale ya lalawa ube mule ya lala jamana ni kono no desembe kabe ani nye tombani alesera kasi kafo ke uche wasa ube ben kasi kafo nga akera chokodi nyingali sabana esiki nyamogo flanu nuta bembali yani parake jamana nunu sentala wa
4: ben jabati ye alasura nga juru rei ni nyantuma
9: ba ni yara nyantuma mai
4: mkani basi tira
9: taraste ya urego
4: ere dron ini che yanga wele jabia diranyi ibisika nyingali jumanto moka di adamama
9: bon aye kuma min fo ni ye beba donga fo imun flabe fangade nyina ka ise bebe fe ka jamana ere di mara donc jamana kabi karafi sara kumi ya fo chumna jamana kara fly donc a klali fly se sa benaka mkodo kafuku ubeka ube mwini na jamana kula ube fangade nyini na ufula bebe fika jamana di tigia mara nungu jamana tigia mara li ugele adi na nini uneni kele mbeye memiye furaje jamana usimbala emu ufo furaje jamana usimbala arabu jamana usimbala ameriki usimbala bedi kile loka isi endu ni kuina paski kadaka petrol mbe libi bara uka petrol a kalite kaini jamana chama petroli donc
4: anya ye kuma nyonyo nyonyo yere fan do tarake tunisi jamana na tunis keren keren yara fan flan
9: awo kosebe fan flan nyonyo nche koni donc o jamana ni bede simala donc pour que kalise kanin koni foka ba akuka gelen kosebe parce que mugo munu simala lu ben na famu no sorola la lu ka ku afo ku bu bulu bu kan na fala ku usiki ku kula yeti abana ke kele abai aliya jatumne kala je mu kumun be kele ke mina duma abaye jamana different ye arabu jamana ubala tirku ubala abed be don don li ben jamana la donc afo ni kele la ka foko ni kele bani mina ke e kunu numu sika foka ka si ka foke ka kuke ka ban ka election ke abana kele akusoye
4: nyalo adama bina famya lisoro yoro da toni anye ambi kuma di la mebra flama ambi tara folo la gine jamana na kulivali ni ngantuma
10: Pandindi fo ka banga refi la mende kuru be fo ka tasi dla ka ta mo merka da sinje no wati la.
4: La me bokot lo bira ni ki ala ko tasi bla se yama. Ami ta ga banzon ki en boro ye an la soro ne ga juro ramadal koni basitira.
10: Eh bas ko ti na me ba ifuri lo fo boro fe ni baranyo mo bela gele.
4: O fam ini ke fo lila ay adama mi fo lera e ko e fe ben kan ti na nyeta ga fo silo soro.
10: Ne taka fuli tana se kasro ni kula barsa ni ye kuku preni ye drone basa be do afa di li bien wile de ka kuku pren kata kada fin sin tin be damina ta ka sina wuli ka po damina ni se ke dia be du ni koro ko ki servi ka jamana nan fulu ni ka petrol la e ka tla tu ni ka fo ko ai ben ai da o fer me ka fo ka ben ka yire ka ben election ka mo ko le prepare ka wesi ko ni dia abira baila jamana dia dia mai ka isa ko ta ka isa ko bo ala ko ni nai kuku ka dia ben si sanga bo ni ata ke le kwa di o kama ni bengan o bengan fo bi ni ma Ameriki ta sura da blaka Iran ta sura da blaka juaj mi nira fo Turkini ta sura da blaka juaj jamana tishashi ni ta sura da duma Libi tesu mo habran wala bran seke ulo tese ka di katla tunin ka fo kuka Libi en denka shago soro komi wati ni aider lenti me diam na kada singa wati yo tese ka kere kama ne kongo bengan tra se ka tayoro la
4: na se ka tayoro la nga Ahmad al-Bashir e kon ko bi bengan fo ba nyata ka doni lo
10: ni bi benkan ko kosobe kosobe ni hakima nyuma de ni ala yi ake akosira ka sabati don ka boni beni ka mara bulu ka bonyo ona ka ke mara bulu bakile ka jamana nyamgo sugonti ka sigi ka anda boni kuma tama na ne bulu wuri ke kan kosobe me mu joro mi na ngu kana na ke tugu tugu bari bari tali nyafa ka tla ka wuli tugu ni ka kele kura dame na mimi ta juga korole ngu ne bulu wuli partie me ka foko wona kada fi kundu ku parajolo na kada fi kundu wolo e anseni yoronna wona ma fo tete le pingora bi grete mi wuli bali donc
4: ina fo mon fa
10: mana de yere lo ina fo libi ka jamana de yere lo chama wuli la ka fanga kanu kada fi talen ko fe ni ne akatra ni na akatra bei ka bulu farabo abeni ka kulu ni marfati gulu ka ke kele nyamugo nyamugo e bei ka marabulu ta o yere wunu tene an yi an hakili jagabo amta soro farajo ma masake karati kelefa abala ka ke akera ka teme ama hakli temeni jagabo ali nya kwambi benizulata samaduru tara san sanga tabla
4: Nicolas Maduro
10: ukrabasi karamgo wala ukrabasi karamgo kasu ka jamana lakana jamana baka avancer donc o ma marfata nyoko no fega ke kulu kulu ye tege lilika maradendo lo wula ka nyana ke ka fanga ka ura asika farajo ka jeme soro ka kadafi kundo donc ulu nana fangara chumna donc o masika nyoko fam donc o bey bulu fara bobo nte jamana masake sika ta me jamana mai ka ta anofe donc jamana do mai ka ke gere yere para
4: katlantlan
10: kono fara gere sake gere ko yere furu fara donc mai ka klantlan donc ne ura amba ajira masake ora farajo ora ka foku anu yi afamu an kan ka nga jamana mara chukumna don ura halu yi mata ke ni ma kinin faka bi sino go bakele ye minu makubara ko ka jamana jo me tan edu yi kinin faka ba an be ku bu wuli ko de wula don afu an be ka mara ke jagoya don nu kera o ti here jamana ma wa jamana ire ti tanya fe nde jamana chama mata ke obara ni ngafa iran ta du me ura ta be iran ka iran ti ka joa don abi tele ne bolo dro ne bi jigi ni bi ka o yere de la ne ti afoku farajo no lo wulu kera so bi
4: Adama ko
10: diga
4: fanga yi wati ni jamso o fa biara amik ma adama ko liwali ibaraka Ahmad al-Bashir ko kuma mai ala ajala ki beti se ka ben ko kan jamana ka jamana don yere fana ni ba akura
10: me wole fo ngo libi jamana de wudi krafin di sayama barsa tandima mla san wuri ga jetti mine ka fle mo te fi ka di jugu ma fo si ngro mo ro kila bla kwa libi wole poro bora ka tun kada fin ko chege tu awi tala kon tu lu pompe ki jonu ko fani fanga yi ule tara ni kala sinyo mebi ayi mi ba kono ntwa wi bai ka jamana kono pele ayi munu be libi kono ayi le ka funu mai ka di mai sike o kama na bena kuna bena branela le pati tuwa buka soro mbe ne balo wa ka cha ku nya ma ti sike ka di pla o tuko kile ndela ko
4: ben jabate ami sege mai boraka la me bra flo la me aklino chayara e chama sigale no koni ben kan ka sika ta ka nyeta ka soro akli barako ni ti ben kan flo ye ben kan er tu sorora samba flani mo ani kele wakati ura yere latika o tutara yasa ka kalata o labe nga manka ona na wuli tugu o kalata o bora ama yala ni sei na jigisigi kumbewa
9: bo ni sei na ama ajati tuneza fo ambe duwa udike akaseka ke ni nje intaka seka ke me abekele ya paske mai mwo chamante mi ndon kosebe libi iswar la bengazi furadama ale mwurukile ndo abe mbuti fangada me Kadhafi de kunkiri no kake udesele no ka ure faraka bo jamana fantola
11: ko fantora
9: maintenant ni aye abe fo omnete ji jamana kono duna bi nebe ji kabi Kadhafi de tumbi nkuma mina parce que ni fanga kera moko kilinkoi no omo klin bina jamana be chine de jamana be chi donc ni asoro Kadhafi kunye jamana sigi singa abe gouvernement ni nama sigi ka election ni nama oke fanga kumbe du jamana na meme nale kunte ni no jamana kumbe marche normalement mo kunte no sa kosoro jamana na ikumu fle ku sa kosoro ni chumi na ni parce que jamana kele no sisa ikumi bandi jamana di e bebe ka nyini ki ta ita sora la donc kabale te di kumbe fanga la kumani ale kumwa nga jamana ni sigi sentlinga ka jamana institution klankanya akana ke ni te ndumina e jamana be jamana be chi
11: marfa tu bebe ma be bulo kala kulumi se mi son kacha ina fo ya fo chokoma binkanu kacha e tungan takala odogodogo tungan takala fana kanya kata farale nyanga tawale munu buta nyasi ulu fana ma obe farale no gbeleanu no kan libi jamana na akobina nyana bo chukudi
9: boni bekera Kadhafi binen kodi nunu bebe nyina bolika gele mai pour ki kache kan pedi nyana bo fu ika marfa be mo munu bulu fika marfa nyine bedila beka marfa fu beka shaka désarmé di en tant que be ma shaka désarmé et election ni te shaka ke tukushila kavo kimna election ke ku kavo ku klen bina klimana bi anya e fanta o feu klimana bi kavo par exemple after de magani abesi ngata nola tukuni kaka marfata ou bien ale de le magani abesi ngata nola ka marfata tukuni kwai. Donc en tant que marfa ou boulou, en tant que jamana do de bou kofe, mounou men marfa ou douma, nou oulou jamana ou de finema sanctionne ka faraninko inka, ka foko ibe na Libyan dron de siki kou ka kouma foka ban, kou ou ka benkel inka, tukushila nene te tukushila nene apseka ke.
11: Yabna gwele, ambi kouma di lame baga flama ou tukuni yana nga siki ma, Basirou Touré, ye an la soro, kabo Senegal, Basirou? Kone basi tira
12: ala mena basa na ile basarle na kone
11: sumoko
12: basa na no
11: kaba wolon koto ekato misegima kaba wolon koto Burkina Faso Draman Sura ini antuma
12: ate na maisa noko
11: kone basi tira Basirou ami folani ye iko e kon fe ni demokrasi beje fanga singina libi kono ko ibina ke ko nyumayi
12: ola ona akla no kuma wa bayana kwa nu bina fena kasa haya demokrasi ka bo jara makati mo fena ola an ga herde bula ay ha to di ma mo ta di fe me le ka ba ta nga sam po to le di bi tira yi me nu an tra to nu nu tu ni no to mi na ay nga ko ka yire ka ay ko ta ka bi da ko kuna ay nga ala be kele nga dem kar hel kana ti ay ma dem kar nana ta nga bu ko mo ko nga sir san duwe san nana ko ko wul do re kana o tele fali ni dum la ma no ko ba ko ko ni ba ko ta mbulo na ra nga dem kar ni o mi tane ko se ne bo ne bo de fen o do ha le kwa
11: Basirou Touré ini che wa kina na
12: no jara no no ja ya da wala
11: Draman Sura mbi sema Ben Jabati anga mo wole len tu da bisereka klina fando masansa eko eka efe yani ni ben kan elefen yana kala waliya mo flanu no mono bi fangara ni wakati na fan flan bera osi mas manka nga ke cheboy kalata na taura Draman Sura koni club na
12: a on club la mai sanugo nera kon haklina yo wole parce ni obofa kon basiki katige mo flan mono flan no roshima nga ke cheboy tabula noi o kera chabo ye ni minima se baga ya soro abna shogot gune ka murute ka ko na mara lo kera le la bay kelan be shogot ko ko kura to no kono fe afere min ye na son dini kan ka la nyinu fe lo ka kala ta la be mo woro lo ka ke chabo ye do ni mini se baga soro ga se ga se jamana kuna nda no flan be choga mana ni o kon ni kala ta la be na do bna fo ko na mara lo kera le la ko ole aka le ma se baga ya soro do ibna ko mana so ko ko fe tu ko kura en chogon na kon da oka mo wara lo labe minim sa ka cheboy no kon nyaba la le fere
11: ini chewa klina na drama no sura ambita San Pedro ambi kuma di sangare karima kaboy amaka klina la menya na miski ben jabatema
13: Amba fo hon obseka ke olude achi olude beseka jo o ya foku ba ke o ba ke sharia o be yun bitseka ke jamana kante ka kelimina kadi kelima fo sharia dobe na ko buli hal no manya no bulla o be kelimina kadi kelinima to duar ta tungira ta kaluna ne make ka vote kelindua ama be ansona be ko kwa ganyina me una na jie ka kadi kelinima meme shoyi Yelibichi, nanzara ude achi de, idemokrasi u, sadi revolution, abe nanzara uka dabulu na lende, ubeze kake, uya dabu ade kama ka libichi, wala me ube na klasa ka abe kelema, ube uvuteke, adni mogo mbe kandidadu, ube uvuteke, ni besira ki bulonyo blara ka fambe ta elekishona ka bandoro se fini. Nu utara elekishona, ni menko ni ubafe kaminti kisa ubu udeme, munya kuna ni nunu mbe nanzara ubulu mu. Afla bebe nanzara ubulu, nanzara uba be kalama, uye mindi fo udatiri sira. Ni unana elekisyon ke nko, nimi maganye, ni ubafe minisigi, ube doa mfana ulu geka boy, kadon sigi.
11: Karim Sangare kabo San Pedro, ben jabate ngini ngalilaba yani ankilabla, ibora sanga foku, yani benka inkasika sabati fo, marufoka mene keleke kulu bera, akubi na nogo yawa?
9: Ati nogo ya. Atina na nguo ya paske mungu mwenye kuu parti flau deme jamana kilunte jamana dobe uli na sara jamana uye jamana dobe uli arabu jamana uye dango nu antanke ulu dema benku kwenye fukulu ulu fu mwa de kashoro mwa mimi kashoro mimi mse kuru pelagili bolo tunami obsha kamiriki me ulu renye guanelo ulu renye guanelo kwa wala ukuna folo sino mwa mimi mse ka unye bolo tunami ni jamana nuno pele bolo tunami kampe fentilenga kafu boni edi nana ni jamana ni teme election benake mi kakuma ika mwa fe sanction beta erefene kama e mwa mimi beku deme kumu bedili kake chukumina kafu ni iu deme ni mwa mi after deme misalina ni mwa mi after deme ambe sanction ta u jamana ere kama donku no kena sisa udipiseka keleni kuni sumaya ni election mtu yake ukasika betelinga mefu jamana munu mbeku kukoro madu fulu dika benkelinga mungo dika soro mimi siku ulu jamana ubele jilin bulu tunami uluka benkelinga note kafuku nufla drondo nufla pasi kele te ufla drondo nyoche kelebu kukoro madu nao defene ni nyoche mulu kukoro madu nao fene ulube nafa munu soro keleke mina unfiri lila ane petrolu soro lila dadmana adabla lika gele ulu fene bulu
11: inike ben jabati politiki dombaga kabo Pennsylvania yanga wele jabi ajarayi Kambe Arno Sanuni antuma
14: marahamba mbi fura ani barake yongo ani lamini kela ube
11: foli jaranyo kuma bibulo teliara
14: awo neko benkami kuma bifura ni sinafla nununi yongo teko ni neko chandete njigibalaka kasababu ke ali mgo minu benilu kakoro terima flau jayongo flau iba ye ni pangaku nanadro kubebi pangaku kono kali tiken kise kilo tunta nyimi nyongo ko me pangakama ibina na iyo bifara donge nunu kwa ni nepe tlifla kulu na kwa ni kere nyeta gali penya kadire me malara li kwa abiseka ke nyata gali penye ansigi nulu ni miye tlifla dora ibina ye ubina foku kwa mwona ni kami ye jigete katlanu kaya ibina ye ubisigi uka korole katu donge neba blala uminele kono na kwa ni kere nyeta gali ubijanye kosobe
11: ini chwa aklina na Arno ambi kumadi bangi traurema kavo gambi
15: Proof ka wali ya kwenye wafiki kwenye no kwenye masaka dako mina. Badi Libya ni ya jati mine. Angu kwenye wati ke. Miaye mungu kwenye Libya kono kwa. Kuru kwa jine regle avegele ya. Kwenye Libya jati mine. Jamana deo mbeni marfuwa dedo. Sora siwo jamana deo mbeni marfuwa. Ni election intara. Tana akese na kwenye dala nimi jango be ulika take nyokona. Badi uda mawe choko mna sisa chen kwenye na. Ubeni ya ravegele ya. Doe Libi faa Tripoli doe omara. Nyere munu kola don. Olede Tripoli mara. Mwenye Bengasi mara ode jenara Raftande. Osa asunga lo lakra 2013 kono o ene soroye o kele ene soroye me una na klaka benkanto soro ko ko be klaka si ka foke futi mi yala de gukono ka wote ke tugo ira bodu madriga wote ke ko be wote ke tugo ira de manade uno me amasega ke ni ngoni si ya nem kala be baranela badi jamana de mu so che wo dem seni a marfaya bere bulo ko son libia regle li begle ya
11: mangi traore kabo gambi amala me bako foka boy ni bakatina aw ni ci yawka atlo malora ni de bi dansigi bi ka kenena Musa Cham aleni Cheikh Bama Diop tube na ke karafira amenyo on soro sini amina kuma Argentine lantalanga na Lionel Messi kan ni alama basike aw ni ci yawka atlo majora yano ci aw ye janto aw yerera

0: I ko min ka men fɔ n ye seela wole ma c'est pas parce que an na domuni fɛn yera bɛnna ka kɛ kɛkɛ di wolu le man ɲi murabaatɔ ma I kala n'i ka kɛkɛ la I be kɔnkɔnbru kɛ o tɛ tibi la I be tamati kɛndɛ kɛ o tɛ tibi la I be jaba kɛ wolu tɛ sila ta kan ka tibi wolu kɛndɛma le be domu donk n'a ma ko ka gɛ n'o kɛra kɛkɛ kan wole ye nala problɛmu di domuni fɛn susu yɛrɛ k'a protéger pour que mikrɔbu kana saa ma wole ye nala problɛmu
1: palu tamasinya bolin de tuma do yere mo be unyami
0: aha we tunya de mamso grip ni palu sumaya jankoro ni mura jankoro aboni bale nyona meni sumaya jankoro e mola me e palu di ite tiso palu ro ikundi dimi grip ro kundimi me atumasiya mando akundimi nte sukelin me a difference era era e mena ni wara laftani ni geli taraka ma kena geli ta halate tame minitu lolu gate ka ibelan ke kai bolo nuni sote ndoro geli gutu ninkele ka wota ka wobla anna bara fe mo kanka amafene ni palu ila adilo ni palute wo ko na adilo ka fo a minta kundi ni minta far di mini far ba meni gripu lebe palute donc a difference ilona wolle man
1: ode ye u flaka dan fara ye sumaya bana ani fana sasa bana ni anko grip obe famu yara madam kaba ansira anka jimuka nyin kunje yoro la nin ka soro la li kambi bulu ibese ka o mindi ala me baho ma kuma la bla lendu yi te
0: ora dia nyambal ma mu ne ko ndi se ka men fo anna la meni na lu denye ni sama ko ni sira mura jankoro ni abe juya la posede parce que sama ni sumaya li na la ka damina demiseni nu foloma ni demiseni be mo men bulu ni sama ko ni sira fo ka janto ke bere bere demiseni ndo parce que demiseni na li nyaya la ni uva korote ni sambora koro ali ngena ka bosangi koro ka tulin ke wuli ku mari donc ka jini na mara deni kana bosangi koro ni men donc ka iboloma bali na bora ni kolonaro koro fani sumani woyo bwaka na koro koro koro kamosa kapani rambla kana mwa koro lusaka sanji koro boli matanka ni do masi ni sera iso yoro la kafani sumani mbo kafani yarandu kabunkono lala sani ya sumaya kana si bunkono wala epi ni kaye ube koro ni murajankaro ninki mina bayo minka feme nifoudi tombe nyama nkuu itroneri jise wolumina tele kelen tele fila befarro kute kelendi nama ben idua labtani paske basi data odi kankoro la da
1: o be famu yala madam Zainabu Kaba ambi foka nyefoli ula a be famu yala ininche
0: awa baraka lanka fokairam
1: amina amina alama baka ufoli bileble ye au detaye ni alama basike amina nyongosoro dogo kunata nukuma babu werekan au niche.

0: Erdiba koni hin na folin bina ke fereye wasaka dansigi jamana dun ko soro ko gleyawla fogata gase fon songon royalima ayaira koni wari mena jamana deun sebe koro lafia nin ka danaya la kroya kokura uni efeminche wako jonyo nya kroo bina dabo tuguni unugu barake nyoonu de mabago bela jirenche minun tumbora jamana enkono ka sababu keni wati labon gleyaw ye krenkrenia la juru dogolen ko min tun kuma chaira ko sebe e senegal ka ofin bintu
1: nga baba watara efemiko benkan soro li koni te ko bani
0: Odo bintu efeminta fana oluko ni musaka laylu tale imbena jira uka san lajeba conseil d'administration ne senfe yani oche barake kulu minka tagama kunchera bi Dakar nyama Mercedes Vera Martina ya lase ko benka imbena son fana ka Senegal deme akan nafulu ni njuru soro chake da wero yuro inafo dien wariboba bakan Bank Mondial frafina ka waribomba alini jamana indeme baga wero chidien kulu nyama ya lase fana ko benka lanyini baye kamana bago deme fana uka fere soro soroko gleyaw la minume jamana dionkan inafo ministre yera ya fo chokomina bintu ka hakli jiginke ka fo ko nyoron sama sama bade ku me Senegal marabaga krouni FMI cheni wakati labawna bawo e nyama kura mununye fangata samba flani e mouran aninani ku me wakati be Macky Sall ka marabaga jekulu jalaki ko juru dogoleni e soroko gleya do tumi minun kuma fo oluye yani olukana fangala okuma wire tunye FMI bla ka ka dollari wari miliari kleni murumuru shegin dema usonzoro FMI kunko kofuka nyefoli njele unsoro kabo marabaka kura uyoro bintu.
1: Iniche nyefoli ula baba watara ameto Senegal halisa kankono dimibana difteri beka dadigike kedugu saraya ani salamata dugu ula Senegal uro dugu ni kile bofe morotan ani konanto ayela uludela sabafatula ako senfe yuko Senegal bana nyimbe farafina kile biya mfanfe jamana chama kene ya tigila moko ujorola ni wahati yuko lagine ani muritani. Côte d'Ivoire jamana na nyina kakawo sani treti basongo dala kene kambi obora keme duru ni bi worola kake keme fla ani binani ye akuna funi dila bi seneko ministre Bruno Nagbane konefe kakawo tohola don krenkrenande de sinfe na bebile ko journée nationale de du cacao et du chocolat osongo kurani mandia akakawo barakela chamanye lela mande ankala sigide kabini Abidjan kanyafolio
2: Kabini kakao songo kura dila, kakao senekela uka laje inkene kan, kuma mgumugu udamne na, bao, keme flani binani mateme u jimi srafe. Uba farakan, ko keme flani binani sababu yala, ko senekela ubena uka kakao labo dogodo la kataka fere, tafe jamana una. Oko, kakao marajakuru do ufana yu uka dusuka sijira, bao, ko santeme ni kakao minu maralendo ulu bolo, ko jiki kumakan ka fere nina. Nga, ko songo kura niye olu farifara yani seneko ministri Bruno Nabane kone ka songo kura ndi aya jira ko me yoro mina iko sisan ko yelema ba make kakao songo kula sukuba ula ko de kama keme flani binani ndila kakao tola la jere takotana okumna sisin kera ko damado de kan olu doye kakao sene sinya sigi bao ko sifin chama banendo ku sendo abarala o de kama nyinata babuye kakao sene siniasi bena bo sifi undela. Kwa jiva miye, kakao sene kela baye dien kono maraba uba fe ki sisi baye lema dekam. San temeni kakao bisaba keme keme sarala ode selaka baye lema jamana inkono. Maraba uba fe ko nyina treti kwa jiva kakao biduru keme keme sarala kase ka baye lema Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Lagine jamana kibaru ya ula farafina banyuma ke ton mugan nyala nyini seke seke li gele unka ke su woro ukan la khale ya kan su ninu ye la fore karia kungo kono ka soro utege unu nyeda utu sirilendo ode kama asarata ka fasode untokola ton ninu ko utsika lendo kiba soro ni jugu ya wale utala ka nyesi ni mwa woro ninu ma yani ukafaka.
3: Banyuma keton mwa ninuko, sou ninu yera lahalaya minukono oube mwokho blaka miria ko ni jugu ya wale ukira ula ula dante lisebe dokono faso ta ola ton mwa ninuko sege sege li gele undi kakanka ke ula wako sege sege li ukakanka ke tele ya kono ni loni nke la uye ani lagine kene ya tila mwoko fara kokan kene ya tila mwokan. Banyuma keton mwa minu ye la nini nke udo uye Africa Jam Center de ye ani tournon la page yere ko ninsu uye libe fara diago ya tunu ni unde kan lagine kono uko uye moho bisabani lolu de kiate mine, minu diagoya tunulen la gine, nisan lolu la bamula. Sou minu kotan, la gine kelebulon yere tunye danteli kiakan, kelebulon ka kumala se gen koulu, dirpa tunya fo juma lulun tamini, ko sou ninu be furikaria dotro sou la yasa ka sege sege li uke ukan, moho ninu ye jonye, ani usera kaburi yinkono, choko di yasa koulon, dirpa ko sege sege li ujabi ubena da kene kan, ngakoni wati inati, utase ka finwore fofolo, furikaria dugudenindo kungo de kono, modo tara tasuma menen lo yini yoro, nga uye ke woro ninu deye, furbaka brukono.
1: Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye alanyini farafina tomba Union Africaine UAFE uka latige jonjonta Afrique du Sud duna au duna manjugu ya wale ukola Bola Tinubu ko ni wale sugu be dankari farafina ka kileni nyala alabana ka fo ko tonyinka aleka ni lanyini tabala uka la jire natala samba flani mugan ani wulumbla janvier kalola kabini kunu tenendo Centrafrique jatige wale kulu FD PC nyemoho Abdoulaye Miskin ni anofe moko sabaka kiribesena ujalakilendo murutili wale udela binkani ani nimatoro wale ula afoka tase fahaliuma atake dala moko ninuka ninye asan wulun vla nyoko nye chad wala lesha dukure moko tununi moko nimunusa atonyona ulu yereka sereya ula debeka lame nyewahati.
4: Bintu usereya nunundo be talike fasudin togola tonka kumaka undila kasti do nyemoro Mahamat Diga Dimbayko kulube kirimimbo Abdoulaye Miskin na koye fagalini ni matoro wale udeye fukata seja kuya mineluma kastido nyemoro yunko kube seka foere kaye nyangata wale udeke kanyesi Adamade Yama kadaka nku Abdoulaye Miskin ye chad jamana din chama di faka Centrafrique ni chad danchela ninka labanka ubulofe mfana bosi ula nga Abdoulaye Miskin ni aka lafasabaka ubeka ujala kikanu nunsoso uka fola kufasu din toko latonu nuka ukuma makano nun klininte wa kubeka wati aniyoro mifo ko majebe ukmanu nun fanana jango kubeka chat jamana dunka fagali ko mifo ko kera samba fla ani mugani fla wati ko wati dunya soro Abdoulaye Miskin ni anofe mogonu nun minelindo ukala fa sabaka ukafola uko uyala nyini fana ko Abdoulaye Miskin ka kiri kanga ke bangi di Centrafrique jamana kono bintu Abdoulaye Miskin yarayi mogoye min la ko dona kosbe bambakati walawla bambakati kulu Front Démocratique du Peuple Centrafricain o nyamoko de do tega dara kan samba flanitani kononton chada akakiri kun follow ulu borama ka sabuke sere do yebali keneka gani seina sa ulu yera keneka wa kuma diroma
1: ini chenye foli ula la laisha dukure biye nije surasi doka muritili wale kile nani ye kunu marabaha uye tashibla nyesi jamana nyamaya so surasi sabauma minu fatula muritili wale karinyohonya nyisemfe medai jonjon jila umafana ani lakodon jala
5: RFI
1: Farikolo nyanaje kibaru ya ula sisa Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentine tulantana yo ula selike kunu aka bololo sira dekan ako miri de kofe ayeni latiketa ayafrakan ko latige nukomante ngako a wahati desela Mamadou Kanté ye Farikolo nyanaje kunafunendila ye ako Lionel Messi kani latige kololo bena ye sana taula Argentine ka tulantan kulu kono ankalame
6: Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo nunu san mugante minenu na ulu fla de kera tolonta na ngana uye munu yalo uye koba de yira kene ukan wafana uye koba de ke uye jala chama deta Lionel Messi niaye aka parkour la dron aye coupe du monde jonjonta aye copa jonjonta aye ligue des champions jonjonta wafana titre individuel ula aye ballon d'or chama deta ni souliers d'or chama ore ato bibila adeke dusu kashi de kokoroma do mako bela ka donko o munyalo aye ko nyuman chama de ke tolontan kene ukan kololo ba de benaye Argentine kulula ina foyere a kololo tu yera la a bora Barca la tumumuna bauma amba donko Argentine abe wati nimbo uka tolon be nyachine Lionel Messi de la ale de betelu na famawdo ale de ben na famawdi wala sa celu ke do bibila na fora ko o bolo be bo kulu Argentine kulula abe son keke bara baye Argentine bolo wa abe wati ninde nyinika wala sa o ke seke bo gele au kono
1: Mamudu Kante sa farikolo nyanaje kuna foni dila nyiningala Mamudu Diallo de fe Real de gen karamoko Jose Mourinho yere ye Serie A ke Lionel Messi ka la tige nyinka ay foli la se Inter Miami tolantana nyima aka bara nyuma akola oyere de bedansigi anka kuna foni di kenen nyim fam folola afam flana obe nyeka na sani doni bamba job de tege benega jurula aw kambe 600 anka kuna foni di kenen nyim Flananka. Sangata anifla de dala nege kanyata ani wolom laka Paris.
5: Bintou Cissé.
1: Sangata anifla de dala nege kanyata ani wolom laka Dakar sa ani mande jamana tawla. Sani doni amina hakili na unde la soro awye oluminofobi kuma be au blo keneka ambe soro ka kene nyin kunche ni kene ya jumukanye ngaini ni beche la silibado. Bi la siliba keneka ambeta Dar es Salaam kasara tode nofe kona kiri nyamantum bina oyoro mina abikile damadobo bi moho bisaba ninkode nintanyana ye minuka sobe nyamantum ninkerefe marabaka uye alani uluka wulika boye yasaka yoro nintatuku ambetuku tina mandumbu yako kona kiri ye.
7: Andane prodo ko kaya sali ngam ko salleri masi antoda wolo randeni men kasira ngesindi lo man koron kayel koron bomra uyanka
8: ngwa walay ko ngolay na dala bomike lay brasta ngoto dangalo na ko from brasta
9: yuma itulo ya nyamin fanta kaba yesu la batole di men dino tula Jerusalem nya satuni nkoro nya satumbani kadi ko ka filimo lokan mobisa bani monani wole no bonona anila maryam konde ko ni badema mo woro lino tularo
10: doni mo lolu bebarwa aninnu mo muso anana kolodeni meye na buleya molworo membo nana
9: kaben kasara la siya ya madari salam ya satumbani krenkren fe nyemol brana takurata kuka jamaa matayron lanse touriye angis nyemaledi we chakelali di men dodo ni sula batol made menkoro ni kasara kalsoro legine jamana kono
11: kafo menkete ya flana neta sabana neta nana te president ko kale mana kontel kama membra ke afloma neta letelero adanye kemendi aletelero donc dans au buluma akafo ko mi ya dafe al 5 metro ko ka olbo ko taladi sadi mi re ka jamfana la fe um ala bake bon kemeledi bunke mefla ko ka beti ko wala ni yoro men kambi ado ha bunke men ko donc men ka kan ka boy ala ko yoro ina ka lamini ka sécuriser
9: kono nata men tani nyamal bloti nyamatumba men fe mol benintama ba wal tanya folido kwali ni sorona ale la wul lateriala kono wadi akere magira kala fatimata kamara yal dini
12: anya yele tende e ko anje bon wadi atam bodo alan doni bodo al sidi ati ne monkende malon wato wo yoro yoyo no antoro ni yande amma yoro silon bayen na e ka bo ko nunde so mo da men nan ambra ro ka kurwa ruwa da bonma bo so mo da nde lani ko e ko anje fi ne mo e ma yiro si gira ka ne polo e ya amma de me bon ko do
9: mamadou salu fo fana yek besi yer kan maraso nyamale atanya folido ko fo nyamatumbane mfe mo lial son de kaboya sa kasarane zuka na ke hoko
13: gouvernement bra la responsabilité l'état pour que momel dise wala jororo kutina lal sur na joromi parce que en tant que risque fo itabutun ko men kera yan da ginebe kalama donc anya afrika oule éviter butun gouvernement ya la accompagner la li pour que al dise wala jororo al ni protéger ni joromena mais la plupart momel yan déjà faida afan killing ndafo presque abe siamam bra rikazin albetum bra rikazin koroli uditum bra dalma ko aliwa joroni ni jorobre donc jamaa soama ala non ka foku meike laike la alule ko son folo aluyere ni parce que duna la terme donc fin fenti men tamini adamadin ni la ko
9: angis nyama lancé touri la nyafolido ko école sociaman de bratal bulu ko kasula batol mel la marayim folo han wadi agbere soral bulu
11: ni kama fananka yoro folo men dala ka andara momli la lo rafe joni njonye ko mal la yoro abra fo kale bo men ne sidia tal bulu momi ka ira ira ka woro mo kemel lulu mo binani ani mo fla donc anka wulta ka wal lo jay ni fem foy mawa donc ani men wani fo fani mental kana mi anse men kay fani sana kana dalma do munun diralma de meliyeye nal ka kanka nonolmi biberon ni fen wo bebra san kana daluma d'autre sobrable kuru ko donc momé nani kanaire mafene nanka kunun kelenta adwa mo bisé ni ko mena da d'autre sola kanaire mafene école kelemi nani tambulo ni ka mafene dixine centre 1 yé école d'excellence mey gosia école cameroun yé
9: hanki la jigiro san wa flani mutan woron lala mo konono fana bronali almila kasabuke daru salam nya matumba men kadidi ka fidalukam
1: ma ni la célébal kala seleba don sisan amena hakilina de la me awye ulu minu fo bi kuma be aw bulo kenaka maimuna sanu goyo ulu do toma ofle
5: o kamila libika a lotan ni sa kosin fenu no ka jamana ni tian kabla karaviku karaviku to karavi saramena me jamana be chudi afriko yere le kan kunya le go ka kil suroka wallahi ma fala libi tiana ka ba ma fala ba utibe on parce que kele ni jamana ka kire kute uti jamana ka entre kele la ubu yere ka entre kele la ko
14: amba fongo we tare na asoro wole msika ke sababu ye kanani libi basige ka kulu marman fentigo do dakelin fe amba fo o kunmande bao bem yoro ambi o yoro le segere wa wole kadi an ye kosobe o beje fanga koni siga fo itara ni o le binani jamana nyasumane an fe o chekan me ka foko o kake tugutugu bari katla kam man kangwere wuli tukuni mimi juga tukuni temele a amba fongo kuntura
15: a fono kono keranyu yentan kono malala no segana n basigi jamana no kono basigi ni ya taka jatmana kafle e kala film manana ke nyalo bebna foko be kete boy wa no be kere kete boy ni kele se baga soro e ni do ma se baga soro abana foko ko namara lo keralela sabula mo kele no bena kala film la be don mana foko namara lo keralela do bebna la nyino ko tin kasiga se baga ya soro don mai sanu wala sa basigi rakasigi libi jamana kono Umar ba jankuru flamunu binu shiman ka kacce boye
16: bade libian ya jatimine an ko ni wati ke nayi mu kuna ye libia kono wa furka ye regle avec le a ne libi jatimine jamana dum beni marfa de doctora siwo jamana dum beni marfa ni election intara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyogona bade u dama be chogom na 655 kon ni na a u beni ara begle do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la don o le de tripoli mar munye benga si mara o de general raftande o san sungalo lakra 2013 kono o ene soroye o kele ene soroye me unna na klaka benkanto soro ko pou be klaka si ka foke futi mi yala dugu kono ka wote ke chugo ira bodu madri ka wote ke kobe wote ke chugo ira de mana de una me amaseka ke ni woni siya nem kala be barana na
17: bintu sise
1: amba hakli jige anka kuna funidi keneni bakru bawla akuma nyo hanyaw mena sina ngabi senegal jamana ni dinya musaka ko chekeda fmi ye benkan soro dollar wari milliardi flani ko demen de bena labla senegal ye sans saba kono fmi fe abora ka baba watara ka nyefoli soro adapuna cote d'ivoire ka kawo barakela bena uga ka kawo fere songo nokomana anyina o kilomim tumbe fere salon kameduruni biworola bena san na kemefla anibina nijela jamana seneko ministry de ye ni kuna funila se bi tratado argentine jamana tolantana ngana lionel messi tena talike bile kulu nyinkono ayre de ye ni kibaru ya chari aka bololo froba kuma kayrola yala ono bena ye albi celeste tolantan kulu kono wa abora ka fari kulu nyana je kuna funi dila mamadou kante ka nyefolu lame anka kene nyinka amena nyinkunche sisa ni kana ya jumukande ye oyetali ke sasabana a grippe de camp français kana a cheikh bamba job de teke tumbene ge jurula aw kambe sine ni wakati kelena aw ni che
17: kana ya jamukan
18: bintu sise
1: Nisunja ye neta ye kaula soro kukurala au ka jimuka mandi keneka kalo fila segena finyo boko ambe nyokona soro tuguni katani anka jimuka ye sumaya banako yala bana juma obe soro ni samia wakati alame bakao anka bi kene ya jimuka mbabu be talike orika kerenkerenyala anko bana mimako grip walima murabana mwabe sigi yere la tanga ni bana ma chogudi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madan jenabu kabai Doctor Odu bana yelemanta odombaha ni anko infectiologue kabo la Guinée jamana na Madame Jenabu Kaba, ambi foki wale nyumandong, anka wele jabilila.
18: Si.
1: Ametani anka jimuka nyinye, Madame Kaba. Iko mboro kafu chugu minasisa, ambi samia wakati lila anka mandi njamana ukono. Ura, bana miseni ukacha kwa mwoko umine. Yala, osamia bana uye chuma anye krenkrenyala, ibiseka uludo da anyewa.
18: Alewe, ala ininkari diara anye. Sama sera sutuni, sama guliara jankurusi ama ye. Mendisi ka aramadi masoro udui kono buri jankoro li kumpalidismu fanani giri wala samawati la dogore fanaye adifome matu abukando ku grip anda fambra kando ku mura dulda fa ku sasa ufanaye giri wala kosebe ni samiyadu na wati mena
1: tigi madam kaba ilabana ka omifo sisa niko grip wali ma mura bana wali ma sasa bana ambena anka babu nyi sinsi o yeredeka ora ambe anlame baha doka nyiningali ulame kasaroka na sigima
19: ambaye ni watini na mura chama baga ramadu mbine mura sinaka gringa mwa chama yala ka si sokono dodola ka si kenema dodola ode ka teleka mwa banawa walma ibida sokono siyengle walma ibida kenema siyengle akateleka banad membla mwola no ni uyi mine kangu ufraga toko jmena
1: Madam Kaba ibora ka alame baka nyinka nini ningali ulame yala ibe jabi jumande di ama
18: nedi se kamenfo uka murako nini amata nkanya follow follow ye paske ni sama sira sangi lebena ni sangi donara atumasia man no hali ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko nindi se kaira matanka sangi koro tamali makomu wati befani kana tui kana fani men sumani sumaya ni mkoni ye jankoro ni na ulila na kasora ila fana ni sangi ki gwese ka sumaya laika uditemi ala juya la anu mkoni nindi se kamemfo ni jankoro ni ye mena ubye ni afeka matanka ni samako ni sera kabwosu kono ki la kene ma uko ni marekomande ibe donsule kono ki la bon kono kasi somadala kabwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi marekomande ni sama sere komi nka fonya menka nka su maya matanka bunkono la sumani kana ke pare abo min bebli kana usumani kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni fere make ni fere yi hali sanere kini gbesi meni sanki gbesi ni sera koro ka fani sumani boy kana ka fani yaran lai kana la tanka li wolu bero ubie ni mase wolu kela ni mura jankoro ni ki mi namba fo me manko grip na ko ni ka mo mina a folo folo e mendi ole kato yororo yoro mena jani ni tira yororo yoro mena jani kaba abasi lifana ye paske fe men ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobuto yeko virus atumasiyama na adanda mangbele me tele kele ntele flako ni aseka bumbali ikulura kundi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo beke la adabale donko ayo mwose la bali ni ya feka suman fenfe ndomo ayeke fendi kala yani mbe mena fen sumani mkoni kumatanga ka fen sumani matanga na kera tizan fosidi kom citronel anfe anlagina anda fama nkoti kali kom citronel kom nyamankun kom tombegi me aya son kala yani ya rokoni paske fen sumani koni obe ala juya lota malala
1: ofa moyara ika olu a dumini en fin wereka ala me baxaw ye nyiningali tenguima ofana ka ambo fana la me nyoxon fe
19: afargo mu mi kisi ama dumini fen doa dumini fen men menganga dunu watina tuluna nyoxona fenu ina fole tiga tunure munu bedu yala u chamanganga du sisa wa ma chamanganga du sisa oma ni chaga mafenu eske olu chamanganga du samye na wanibu du kangu du wati jume walima ni u du kanga munde du usafe munde mi usafe mi bisika kasambia ka kele ni fura do fura sugu jume
1: ebe jabi juma ndi alefanama
18: nino kera mbal makela nyiningali nyayela kalo sise nka afo nku damu nife nko ni abasoro nkala ya ni yala abasoro nkala ya ni yala paske ni damu ni fen sumara mikorabu kalman sela damu ni fen sumani nema ayera ya mafenentu ni ka suman tobi akala man kata kala gi daro hal ni lumo tam na fe lumo da buri ka matala finkende ma finfin ti ma don damni fe na akala ma na sumani alial ma don ala wati wala donc damni fe men kala ma ando dom me par exemple ambele ma ke ka min fo ko mi lumunu par exemple anka lon ko vitamine c lumunu do ni grip do ye mola aye mo se na donc vitamine c dam u dahani e ko lumunu ma fe me koma anye samale ro ni kera hal ka lumunu dom iba maku yani ya dam na masa ni afeka dam iba maku safuna le folola ere yani ya dam damu ni fin susu ni sama ko ni sira parce que sama basse jankuru mi sen kasia kama soron sangi bena ginol besi finken na mam semseni siama abeye akili lati la wati wala besia ero bero kera lumo di akera susu di akera insekti bereli ni sama koni sira tenke nama ulu besia la donko ambe domnife nasania kabankal kalamantu tia tulu ko tulu te kontri indikasyon ama foko ni gripu kera mola kika na tulu dom me mune ya ke la doli ya fola kwa mani paske ni mura jankoro ka mwome mina na adana tele kele ntele fla uma tumasiyama ndo abe dans lala me doluta ye mena fadi keko aye wala nyefe ka jankur baralu semblaro abena ke soso di na ka soso abe karila bo ensi de sud fadi vegba doli reta di complique fadi ke fo bronchite di gripu yo pe kala ni gripu mabasi abasi wati la donc moi min du ye soso la na ka tuluma tensi amanda ni soso wulira abena ka tro sino ama foko ni gripu ye mola kwi manka nka tuludon keke min fana na ko foni wudi iko min ka men fo nye se la wule ma c'est pas parce que ana domuni femini ra bena ka keke ke di wulu le manyi muraba toma ikala ni ka keke la ebe concombre ke ototibila ebe tamati kende ke ototibila ebe jaba ke wulu te si la ta ka nka tibi wulu kende ma le bedomu donc na ma ko ka ge no kera keke ka wule na la probleme di muni fe susu yere ka protéger pour que microbe kana sama wole na la problème
1: ça ça bana grippe ni aleta masinye ni paluita masinye bolin de tumado yere mohobe unyami
18: aha we tunya de mal mamso grippe ni palu sumaya jankoro ni mura jankoro aboni bali nyona meni sumaya jankoro e mola meye palu di ite tiso paliro ikundi dimi grippe ro kundimi me atumasiya mando akundimi nte sukelin me a différence yere yere mena ni wara laptane ni geli taraka mafena geli ta halate tame minitu lulu jate ka ibzeilanke ka ibulo nuni sote ndoro geli gutu ninkele ka wota ka wobla anabara fe wukanka amafene ni palu ila adilon ni palute wuko na adilon kafo a ninta kundimi ni ninta faridimi ni fariba meni gripu libe palute donc a diferansi ilona ulema
1: ode ye uflaka damfara ye sumaya bana anifana sasa bana ni anko grip obe famu yara madam kaba ansira anka jimuka nye nkunche yorola ninka soro lalidikambi bulo ibeseka omindi alame baka umau kumala bila lendu iye
18: ora dia nyambal mamso ne ko ndise ka men fo anna la men na lu denye ni sama ko ni sira mura jankoro ni abe juya la posede parce que sama ni sumaya ali na la ka damina demseni nu foloma ni demseni be mo men bulu ni sama ko ni sira fo ka janto ke bere bere demseni ndo parce que demseni na lu nyaya la ni uba korote ni sambora koro alu ni na ka bosangi koro ka tulinke wuli ku mari donc ka jini na mara din kana bosangi koro ni men don ka iboloma bali na bora ni kolona ro koro fani sumani woyo bwa kana koro koro koro ka mosta ka pani rambla kana mo ba koro lusa ka sangi koro boli matanka ni do masi ni sera iso yoro la ka fani sumani mbo ka fani rando ka bon kono lalla sani ya sumaya kana si bon kono wala epi ni ka ye obe koro ni mura jankaro ni kimina ba yo min ka fe men fo di tombe nyamanku itroner di se wolumina tele kelen tele fila ben farro kote kelen di na ma ben idwa la tani parce que basilie data o di kankoro la dan
1: o be famu yala madame Zainabu Kaba ambi foka nyefoli ula a be famu yala ininche
18: awa baraka lanka fokairam
1: amina amina alama baka foli bile bile ye au detaye ni alama basike amina nyongon soro dogo kunata nukuma babu werekan au niche au kame.

0: nenge kanyeta ani wulum la Dakar Senegal fabala akanyeta ni konoto be pari
1: bintu sise
0: awni wura anka kuna funi di kenenyi ba kurba ofle akuma tu menasi na ngabi Senegal jamana ni dinye musaka ko chekeda efemi ye benkan soro dollar wari miliari filani ko de mende bena bla Senegal yi sans sa bakono efemi fe abena nye foli soro da kuna ko djivar kakawo barakela bena oka kakawo fere songo no homa na nyina o kilomintu be fere salon keme duruni biworola bena san nyina keme fila ani bina ni dela jamana Senego Sridi ni la selike bitrata dum Argentine jamana tolantana ngana Lionel Messi tena talike bile kulu nyin kono ayre de yeni ki baru ya chari aka bololo furba kuma ke yarawla yala onno bena ye Albi Celeste tolantan kulu kono wa ambena o jabi soro akene nyinka iko tumeka fo nyina chugo mina bakuruba ula ko dinye na folo ko nyana bo cheke da ba efemi ni Senegal maraba hawye benkando soro bi o min kono o bena demendo di Senegal ma o deme hakebe taha dollar wari miliari fla ni muru fla de la ala se boraka ke efemi cheke da yere de fe o ka chiden kulu do ka toroma ko fe Senegal baba watara inura
2: marhaba bintu
0: efemi ka dante gliko Senegal soro ko ministri yere be kuna fundila o nyekoro ni wahati la
2: ho komo kono awo bintu cher diba Senegal soroko ministry bora 600 ka lasé koni benka nyuma mbany soro la doko kon fla baro de kofé oluni FMI ka chiden kludo che akanye falula ko FMI ye dollar wari milliari fla ani murumuru fla de laydu ta benka insra fe o yerebe ben se fa wari milliari ba kelen ani kemef lanin ko de ma se fa wari la akadantike lula fana